0: Wow, kasweet iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Wow, nga nambal mo na.
1: Di kay may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
1: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sig sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre. Rapidig ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
2: unsang gipatay ko sa iya
1: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
3: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige mo po, lipong-lipong ay gana high blood pag sa una. Pamino, magkutaradyo yung may doon ang Yak, gigitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
4: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo di ako, mabord, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po't ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay nagmo sakit ang ngipon, nako, mata.

0: Ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, basig karon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mao tong mohubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan og heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag, mamahimo usab nga ma-heart attack og ma-stroke. Hala mo, na asikasuha baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na aron mahuman. Tungod kay ang infeksyon sa baba mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka oy. Inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala? Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon nga mga pag nakaon nimo makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila og ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Dunay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system og batukan ang mga bakterya aron balikan ang infection. Kini ang Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation, ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong jud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One-stop shop.
1: Ayaw nag-add tuglain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kay kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon og kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One-stop shop.
1: Ang imong one-stop shop.

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule,

0: ang kopiyaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahona. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok. Pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basing mangutana mo, og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayod ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay ka na high blood po sa una. Pamino, magusaran yung may doon ang Yak, gigitisingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Joy FM.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni mami.
5: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperwork,

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Yeah, wala ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa'ya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apan timan eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bago mo tumar, ha? So layi mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-
3: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gid mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Wala, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Midas Records.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga

0: Joy FM.
1: 102.3.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, medyo makulimlim po. Ang hapon dito po sa Kinapawan City, pero maalinsangan, igang kaayo mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Katatapos lang ng event ng mga taga... sa ganito? Taga... Davao del Sur... College ba?
2: State College.
1: Ayun, Davao del Sur State College. No, katatapos lang sa ilang event. 400 people kaayo mga ka-joiners. Nagpunga-punga. Ato ang mga kauban sa trabaho. Sige lang kay kung adlaw-adlaw ingon ana ta dapat malipay gyud ta mga ka-joiners, di ba? So thank you so much sa mga taga Davao del Sur State College. Og sa tanan nga karong adlaw na apod no. Pero DPB sa batong agency. Wala gihapon imo nakuha no. Anyway, mga ka-joiners, sa gusto mag pahiluna sa ilahang event o unsa man na party, reserve lamang kita dere sa LI mga ka-joiners ha, kay medyo busy na gyud ta karon. Bare months na hangtod December na po ito, wala na toy puknat at dapat preparado na rin ang ato ang mga people diha sa LI kay sunod-sunod na gyud ang ato ang mga event ug alam na natin yan. So mga ka-joiners, sa ato ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa, and assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og syempre ang mga nagasunod sa 99.7 Chat the Radio sa Dipolog. Kauban nato dito Sir Joel Elio. Sir Joel, kumusta naman ta diha? Sir Joel, na ano ba'y nagtagasunod si Mami diha? Palihog daw bi? Oo, og unta ta ng mga programa sa Chat Radio. Inyong subaybayan mga ka-joiners, ha? Og ingon man ang mga nagasunod sa 99.3, wow! FM sa Bislig, Surigao del Sur. Thank you so much mga ka-joiners. Og ingon man ang ato ang... kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM dito. O siyempre, nakakita ka ron na nukad sa 102.3 dinhi sa North Cotabato. Salamat kaayo o naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners. Malaya na po kayong magpadala ng inyong message, greetings, kanang magpagawa sa inyohang gibati. Oo, naalang ko'y tambag gamay, no? Atong ato ang mga commentator sa social media kanang basahon sa nato og maayo og subton bago kita mag-comment, kasi sometimes nakaka-offend po ta, makapahiubos ta sa mga tao nga ato ang ginakomentuhan kay wala nagkadimao ang imuhang comment. Oo, pero kay kung mga tao pod nga makomentuhan og medyo laom-laom pod ang pagsabot, ginabali wala rapod to dito. Pero kanang nagka-comment, basin og kamupod ang mahimo nga maulawan. So tambag lang na ni Mami, basahon sa nato og sabdon og maayo og maupay ato ang pag-comment. Pero kung mga personal, kung ako sa inyo, wag na. Kay nga no, wala man takabalo. What's going on? Unya patag-comment, wa takabalo og unsay mga hinungdan, di ba? Oh, mahulog taan ng B.O.B.O. So, thank you so much kaayo, ha? Kuyong tahangtod alas dos sa hapon. At sana ang lahat nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ay nag-text ako, kung 8 months ang iyang baby, sa daw kadaghan ang pwede inumon nga Kidiyaki vitamins, pwede na nga punuan na ng dropper sa 8 months. Ha? Salamat kaayo sa maong pangutana. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: 13 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Para po sa lahat ng ating mga biyahero nga nagabiyahe karon, oy, biglang uminit nang napakainit dito po sa Kinabawan. Ayan, sa lahat po ng mga nagbibiyahe ngayon, ingat po kayo. Lalong-lalo na po yung mga passengers van, oo, mga bus, badiha, daghan kaimog mga kinabuhi nga gikarga. Amping gayod kita kanunay mga ka-joiners, ha? Focus gyud ta sa dalan. Og ilabi na kay sa pila ka adlaw nga sige gyud og init, unya murag nag-ulan kagabi, alanganin, danglog ang dalan, pero by this time siguro naugan na ang dalan, no? Kay medyo magduyos-duyos ta diha, danglog ba, no? Usa magamping gayud kita kanuna eh. Sabi ko nga naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay MJ Malay. Good PM Mommy, shout out from OP Maguindanao. Thank you po. And also from MJ Pugusa Jonaldo, watching from Bual, Tuluna, North Cotabato. Pa-request ako ng song Sabihin by Zelly. Ozel, salamat po mami. Villasita Kaligunan, watching from Pantuyan, Caraga. James Jola, mami paki-play ng song Sigurado. And also Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Hi mami, mapya maudto. Pakisalam lang ang family Aban at Lagindab dito sa Matalam. At paki-shoutout lang sila Nana Ina at Andulana at Ismael Abas at Babu Pinik. Shokran, mami. Apuan, Jelhan. Thank you for watching. Marcher Husto Mapando. Thank you. Mercy Maynupas. Maayong hapon. Og syempre sa 99.7 Chat the Radio. Oy, si Lika Balfin. Si Lina di ay ang naakaroon dito. Salamat kaayo, Lee. Or Laiba. Rizal Rose pa daw mamuntayaw. Mami, greet ko lang si Papa Carlito na nangape. Oy, samot kainit, murag ako. Bisag unsa kainit, mangape. O ka na mga pipila sa mga naka-live karon sa ato ang mga ka-joiners. 16 minutes na po. Makaraan po ang alauna ng hapon. Huling araw po ng Setyembre, September 30. Happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Imagine, ugma, October na day. October na? Oo, October na. Grabe. Parang kailan lang nag-December. Magdi-December na naman kaagad. Oo, diha na managkalahi ang mga bata. Ana ang mga bata. Yehey! Kanang sunod, grade 1 ako. O, lipay kaayo, no? Kay mag-grade 1 na sunod. Kay hapit na matapos ang tuig. O niya, ang mga tigulang na entya. Ay, pastilan. Kapaspas gayod sa panahon. Di ba? Kay paspas pod ang pagkatigulang. Malipay ta mga ka-joiners, no? Nga maabot nato ang pagka-senior citizen nga matigulang ta. O, di ba? Kay karong panahon na, labi na sa sitwasyon sa mga pagkaon karon nga puro mga instant na, puro aduna na yung mga hilo. Ambot lang ka ha, kaning mga bagong henerasyon o asa kutob. Oo, murag lisod na kaayo abton ang pagiging senior citizen. Busa mag-amping gayod kita kanunay, no, sa tanang panahon o magpasalamat kita sa matag adlaw nga mahatagan ta og higayon to live, di ba? Mabuhat nato ang ato ang gustong buhaton og maningkamot kita nga mabuhat nato ang tanan nga tama, no? Sige, tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matud pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Og ikon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Jamela. Milay ang tawag sa ako ang mga pamilya o sa ako ang mga friends, Milay. Busa, Mommy, tawagalan ko, Milay. Nagsuwat ko nimo tungod kay gusto ko mangayo og tambag, Mami. Minyo na ko. Aduna ko'y mga anak na nasa middle age na ko. uga, wala na ko kasabot kung unsa ang akong buhaton. Mahal kay na ko ang ako ang bana. Mahal na mo ang usag-usa sa dihang gisugda na mo, kaning among pamilya. Anadmang ko sa kalisod, busa dili gyud makadunggog ang ako ang bana nga magreklamo ko sa among sitwasyon. O sa ako kababay nga makontento ra kung unsa ang naa. Kabalo pud kaayo ko mag budget. Kay wala man pud ko naanad og ginastos. Kay pobre man pud ang akong pamilya. Gipanganak na ako ang amo ang panganay. Gibati na ako nga mas gihigugma ko sa ako ang bana. O gani nakaingon ko sa akong kaugalingon nga kaning anak makapalig-on gyud og panag-uban sa magtiayon o mag-asawa. Makapahugot sa paghigugma ang anak. Hangtod nga nasundan kini og didto na murag dili na gyud kaya ang kalisod sa kahimtang. Ilabi na kay ginagatas ang akong mga anak. Ambot ko nganong wa man ko'y gatas. Pero pag-abot nila og unom ka bulan, mag-agwanto gyud ko pagiling og bugas. Kay maukad to ang ginapa, didi na ako sa ilaha. Unya butangan ra gyud intawon nako og ordinaryong gatas para matamis. Kaloy sa Ginoo, maayo man ang lawas sa mga bata. Usa sa mga butang nga ako ang gipasalamatan sa Ginoo nga bisan og gakalisod kami, pero maayo ang panglawas sa ako ang mga anak. Hangtod nga nagdako ang mga bata, pwede nang ibilin. Wala pa ko nakig-istorya sa ako ang bana. Gi-istorya na ako ang mama. Nga, ma, unsa ka ko mag-abroad na lang usa ko. Murag di naman kaya. Gadako na ang mga bata. Dili gyud sila kaya suportahan kung magsalig lang kami sa kita sa ako ang bana. Fixed income, pero ang mga galastuhan, nagakadako. Ugmatod pa sa ako ang mama, unya, nga nung sa ako man ka naga-istorya, nga minyo naman ka. Ingong ko dili ba makay ang mga bata unta. Gusto na ako nga ibili na ako sa imuha. Kay duol rapod kaayo sa amo ang balay, ang amo ang balay. Naglaid man tuod mi pero halos mag-abot ang among mga kamot kung pareho mi mamintana sa akong mama. Oto ingon ni mama, aw, naaraman diha ng mga bata. Why problema? Pag okay ni mama, saka ko nag-istorya sa ako ang bana. Moto pag ingon niya, wala ko yung mahimo. Kay dili man ako mahatag gayud ang inyohang mga panginahanglan. Wala ko'y katungod para pugngan ka. Bisan man unta tuod og dili na ako gusto, pero maulagi na. Dili man ako mahatag kung unsa ang inyong gusto. Kabalo ko nga nagkalisod na gyud ka. Kabalo ko nga di na gyud ni mo kaya nga i-budget ang ako ang kita. Moto, nanghangyo ko sa iyaha nga basin og naatay mahulaman og kwarta para makagawas ko. Tuod man mami, nakahiram mi. Gamay lang. O gitabangan ko sa ako ang mama. E matod pa niya ayaw pangutang sa lain kay mapatay ka sa interest. O gani man, wala pa ko nakapadala og kwarta. Gibayaran sa ako ang mama. Katong na utang. Kay maulag yun na dako kaig interest, 20%. Malipay kaayo ko kay suportado ko sa ako ang mama. Mauto nga sa ako ang pagsweldo. Giunag yun na ako og bayad si mama. Maulaw ko bisan og inahan ako kana, pero kanang pag-atiban niya sa ako ang mga anak, dako na kaayo kana nga butang. Bago ko naglakaw, mami, giingnan ako ang bana nga sa ako ang paglakaw, matabangan na takaugalas toon sa balay. Sa unang 5 kabulan nako sa gawas, maayo pa kaayo ang dagan. Pero mintras nagkadugay gareklamo na si mama, nga malisdan siya kay ang ako ang bana. Wala na nagapalit og bugas, wala na nagapalit og uban pang panginahanglan. Nga nagsabot kami kung pila lang ang akong ipadala kada bulan. Hangtod nga nang eskwela ang mga bata, mami. Og nagareklamo na gyud si mama. Mauto sa akong pagpakauli after 2 years. Ang istorya gyud mi og tarong. Kung unsaon, pagbahin ang amo ang mga kalastusan. Wala ko naguna-una og unsa pa man. Pero ang ako ang bana ko no, nag-intra na og hubog-hubog. Late na nga mo uli. Mapoy istorya sa ako ang mama. Kay mahibawan man gyud na sa ako ang mama. Mauto nga giingnan ako siya. Maglisod ta kung ingon anak ka. Pero tungod lagi kay layo ko. Akong giagwanta, ginasabot nako siya. Tungod kay wala ko. Siguro mo na ang iyang lingaw. Hangtod nga nabalik nako sa abroad. Maayo na ang among istorya. Dito'y nahihinay na nga makadawat ko og dili maayong istorya. Dili gikan sa ako ang mama. Gikan sa ako ang mga kaila, mga friends, nga kuno ang ako ang bana, na ay laing babae. Kabalo ka, mami. Halos 2 kasimana di ko kakaon. Unya sa kabugat sa trabaho na ako. Tungod sa maong balita, nangutana ko sa ako ang mama. Pero siguro si mama dili gusto na masakitan ko. Giingnan ko sa ako ang mama, anak, na akasalayo. Ayaw pagdawat-dawat og mga istorya na makabuang sa imuhang panghuna-una. Pasagdi ng mga tao, normal, kay wala ka. Mauna siguro, pag-imo-imo sila og istorya. Baoto, dako kaing tabang kadto. Kaya gitagaan kog assurance ni mama nga, kung tinuod man galing ka na, ako mismo ang musulti sa imuha. Ayaw. Kaya dili ta makasiguro, ana. Kabalo naman kakarong panahona. Mag-istoryahan nila ang bayag laki. Himuan dayon og istorya. So para dili ka ma-stress diha, ayaw pagdawat-dawat og mga istorya. Maotong agipang black na ako. Katong magsigi og sumbong sa ako, ah. Kay makahatag og kalibog, sakit sa dugan, mami. Hangtod nga, nakauli na pod ko sa 2 higayon. Wala gyud pod ko naghatag og kwarta sa ako ang bana kay para unsa man. Nga naaman siya kita. Nakaipon ko og kwarta, mami. Wala gyud ko nagagasto. Kay gani man inig mo uli ko, mamalit daan ko og mga gamit nako. Nadadon ako dito kay sayang. Ang kwarta nga magasto dito kay dako og value. Inik mo uli din he. Kaysa ako ang huna-huna kung tinuod man o galing. Ang mga istorya nga ng babae ang ako ang bana. At least, dili ko mamahimong makaluluoy. Kung maabot ang panahon nga gusto na nako nga, dili na mag-abroad. Hangtod, mami, nga niabot na gyud sa punto nga nagdagan na ang mga higayon. Tungod kay nakatunong man ko og amo nga buutan. Magsigi og biyahe halos kada 2 ka bulan moadto og laing lugar. Kauban gyud ko, ana, perme. Ang uban namo nga mga kauban mo ay mabilin. Paborito kaayo ko nila iuban-uban kay maayo man ko modala og mga bata. Kay mama nagud ko. Mauto lingaw na ko. ug nagtuo ko sa gisulti sa ako ang mama. Nga dili ko maminaw ug di magunauna og daotan sa ako ang bana kaysa akong kalayo. Kung tinuod man galing nga ng babae, matud pa sa ako ang mama, wala mangyapon kay mahimo. So maoto, ang akong mama lang gayod ang akong gituuhan. Hangtod sa sunod na akong pagpauli, matagad na ako nga murag wala gimingaw ang ako ang bana sa ako ah. Uga ni man. Sa tag-usa ka bulan nga muuli ko ug mo standby sa ako ang pamilya, aduna pa man gani mga higayon nga do kay muuli. Maulag ito. Mura og wala gimingaw sa ako ah. Halos makumbinsi na nako ang akong kaugalingon nga naagyod siya ilaing bahay. Kay unta ganito. Kabalo siya nga mubura ka igog panahon. Duha ka tuig dili may magkita. Dapat di ba ang iyang panahon na agyod permi sa ako ah. Dapat iniga human sa trabaho mo uli gyud dayon siya. Pero dili. Talagsara siya mo uli og insaktong oras. Wala lang ko'y tingog pero gibati ka na nako mami. Motogi istorya na ako ang mama. Og natingala ang ako ang mama nga di na kumuhilak. Ingon sa ako ang mama, maayo anak kay dili ka na muhilak. Magistorya bahin sa imong bana. Inako ma upat na ko katuig nga malayo sa ako ang bana. Naanad na ko nga wala ko'y bana. Og ipangandaman na pod nako kay kung maabot man ang panahon. Nakambyuan ko niya. Dili kaayo sakit og madawat ra kaayo nako. Hangtod nga nag-high school na ang mga bata, mami. Hangtod nga nag-kolehiyo. Bata pamanggod ka ay ko nga naminyo, minor di edad pa. O gani man, wala minakasal dayon. Maoto, gihangyo ko sa mga bata nga ma. Naa naman tay gwapong balay. Hapit na pod ko mahuman. Hapit na may mahuman og eskwela. Luoy kaayo ka diha. Pwede naman ka nga muuli. Pero giing nang yun nako nga. Gusto yun unta nako nga makahuman usa ang ako ang panganay og makatrabaho. Og naguna-una na pod ko kung unsa ang negosyo. Og pagka-graduate sa ako ang panganay, nagdesisyon ako nga muuli. Na ako'y napalit nga lote, akong gipatukuran og building, box lang. Kay gusto ko magnegosyo dito. Bahinon, grocery og kananan ang pikas. Kay daghang tao ka ng among lugar. Maoto, lipay kayo akong mga anak. Pero dako na akong kakurat, mami. Bisan man tuod kung wala nagyod ko nag-aasa sa ako ang bana. Pero abinako kung tungod kay wala ko lingaw-lingaw ra ang iyaha sa akong pagpauli nga wala na ko mag-abroad. Adunay babae nga nagpaila sa ako ah. Nga karelasyon ko no siya sa ako ang bana sa dugay ng ahi kayon. Pila na katuig. Og aduna ko no sila'y duha kabuok nga mga anak. Kabalo ka mami unsay tuyo niya sa ako ah. Gusto mangayo og tabang na masuportahan ang iyang mga anak. Kay naano po doy laing bahay ang ako ang bana. Ug wala na po daw nagasuporta sa iya ha. Ug tungod kay naa naman ko'y bagong balay, wa na gyud ko naguli sa karaan namo nga balay. Og tungod pod kay naa kasayuta sa ako ang mama, wala na pod gauli ang ako ang bana. Dili pod siya muuli sa ako ang bagong balay. Ambot kon nga no. So o dito nakahukom ko nga, nakabalo ang ako ang bana nga, nakabalo ko sa tanan niyang mga binuhatan. Giistorya na ako ang babae. nga dili ta ka matabangan. Unang-una, giguba nimo ang ako ang pamilya. Ikaduha, wala ka na nanghid sa ako asa dihang gipatulan nimo ang ako ang bana. Unya, lakas loob kaayo ka para mo atubang nako. Aron pangayuan og suporta ka ng anak sa ako ang bana sa imuha. Iing na nako siya at tuan ang akong bana. Og didto ka mangayo og suporta. Pero matod pa niya, gihimo na niya ang tanan. Pero wala gyud. Maoto, mami. Paghangyo siya sa ako ang babae. Ngahatagan ako siya og trabaho. Dili na ako mahimo nga masuko sa babae ambot nga no, mami. Makita man ko na ako ngumurag buutan man ang maong babae. Maoto ako siyang gisukit-sukit og maayo. Ngano ni patol man ka sa ako ang bana. Nakabalo man ka nga minyo. Pero matod pa niya, Ma'am, wag yun ko kabalo nga minyo siya. Kaya ang gisulti sa ako nga, ulitaho ko no siya. Ug tungod kay nakagusto man ko niya, kay maayo man pud siya sa ako Maotong nisugot ko. Nabuntisan ko niya, magsunod-sunod ning duha nako ka mga anak. Og dito pa nako nahibawaan nga, minyo di ay siya og naasa abroad og mao di ay to ikaw. Kaya nakubug-hubog naman siya perme. Maotoning tugan siya, naminyo siya. Og wala na daw kuno nimo siya gitagad. Wala na ka nasuko, wala na ka nagpangutana. Murag naluoy ko sa maong babae, mami. Hangtod nga, kay di naman makigatubang sa ako ang bana. Ako siyang gipadadaan og suwat. Nga gihatagan na nako siya og kagawasan. Bahala na siya sa iyang kinabuhi. Kay dako naman po ang among mga anak. Naaman ang mga bata sa ako Og napa-eskwela man ako sila og tarong. Napakaon ako sila og maayo na suportahan ang ilang mga panginahanglan. Suwa na gyud ko, nagkinahanglan niya. Sa tinuod lang, mami, pagkahuman ako og suwat sa iyaha, mga pila kabulan ang nangagi. Nakita na ako ang ako ang dating admirer nga nabiyudo na. Hangtod nga nagka-istorya mi, wala sila'y anak. Gisayangan ko no siya sa ako Maayo po siya og kahimtang mami. Naa siya'y talyer. Dako og balay. Apoy kwarta. Yangyo ko niya nga. Total ko no bulag naman mi sa ako ang bana. Basin ko no kung pwede na maging kami. Sa tinuod lang, gusto na ako siya. Mao ka na ang usa sa ako ang mga problema karon. Og ang ikaduha, angayan lang ba mami? Ngatagan ako og trabaho kining babae nga gianakan sa ako ang bana. Nagtuo ko nga nagsulti siya og tinuod. Wala siya isala. Kay wala siya kabalo. Naminyo di ay. O giingnan usap na ako siya nga, nganong lakas loob kaayo ka, nga mo atubang na ako, para mangayo og tabang. Sa kabalo ko, ma'am, nga, babae pod ka. O wala ko'y sala, kay wala ko kabalo nga minyo siya. Wala ko'y laing maadtuan. Kaning akong mga anak, igsoon sa amahan sa imuhang mga anak. Busa, mangayo ko og tabang nga makatrabaho ko aron mabuhi na ko ang akong duha ka mga anak. Mao ka na ang gusto nako ipangayo og tambag, mami. Ang ayad ba kaha nga dawato nako sa trabaho kaning babae gagiangkan sa ako ang bana. Ug aduna ba koy katungod na makigrelasyon sa lalaki na akong gustuhon. Karon nga, gibulagan na nako ang ako ang bana. Hinaot pa unta, mami, matambagan ko nimo. Dakan kaing salamat, og din hinalag kutob. Kanimo matinahoron, Jamela.

42 minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners at napakainit pa rin ang hapon dito po sa Kinapawan City. Thank you for watching kay Halia. Paas lang daw siya, ano ang tambal sa kada bawas mo masakit dahil may dugo pa. PM lang mami at pa-shoutout lang dito sa bahay. Thanks mami from Halya ng Matalam. Syukran. May message na ako sa iyo Halya ha. Basahin mo na lang. Erna, hi mami, mapya malulom, always po ako nakikinig sa Joy FM. Thank you Erna, and from Doy Felix Lumbong. Hello mami, kumusta dakaw doon lang ako makatanaw ng live mo kay wala akong cellphone. Pa-shout out lang ko sa Lumbong family diha sa Sitio Bantolinaw og labi sa Pamugtian family og sa asana. Malitok family, especially sa Munday family, ang nag-greet si Dudoy Lumbong sa Sitio Bantolinaw. Request ako ng song, pasabta ko, pinaasa og iniwan. Oo pala. Thanks sa pagbasa, mami. Rakman Buisan, assalamu alaikum, mami Joy. Wa alaikum assalam, Rakman. Greet po kami dito sa Malabuaya, nakikinig sa programa nyo. Hajar Anta de Malanes. Hexagon Green, everyday goodness si Hexagon Green. Good afternoon po, pa-shout out sa mga Hexagon ladies na happy kaayo basta nakapa-request po ng song. Ayun, na makahit mali ang puso. Thank you po. And also from Maria Matukol, good afternoon po, advance happy October na 1. Ayan, get well Maria ha. Josfia Hilario Mercado, maayong hapon mami. Shout out ko ni Chloe Oguanwan nga naminaw nimo. Salamat. And also Estella Fernandez, mainit na hapon nga di karaga mami. Ayan, napakainit na rin dito sa Kidapawan, Estella. Then siya Alamada Pabro, maayong hapon mami. Gibati ko ako bana. Gibati. Binabati niya ang ihang bana na si Jo Marie Demetrio. Nagatanaw sa CP mami. Pagpatugtog og I will always love you. Salamat sa pagbasa. 99.7 FM Chat Radio. Cecilia Ladera Ruiz. Uy, si Cecilia na po. Hi Cecilia, good afternoon. And also from Dato Aban, shout out lang ka mami kay Tintong, nag-uling sila ni Janjan. Pa-request ako ng song kahit mali ang puso. Thank you po. Normina Galay, good afternoon po mami, advice po. May fiancé po kasi ako, tapos yung fiancé ko po inuwian ng babae. Muslim po ako, gusto ko lang po magpa-advise. Ay di paano yan, inuwian ng babae. Ikaw, gusto mong magduwaya? Kung ako ikaw, ayoko na. Ibig sabihin, while kayo, mayroon siyang iba. Oo. So, mas alisto tong nag-addo dito sa lagi. Oo. Pero alam mo, kung ako ikaw, hayaan mo na. At least habang maaga, nalaman mo na hindi siya magiging tapat sa'yo. Ganon lang yon. Oo. Double timer siya. Kaya dili maayo, dili masaligan. Kung ako ikaw, bigay mo na lang siya doon sa umuwi sa kanya. At darating din yung right guy para sa'yo. Huwag ka magmandali. Dumarating talaga yan. Ayan, maraming salamat sa pagbahagi. Analisa Matukol Masugod, mami, good afternoon. Great lang nako si Jonga Kabungbong. Kay Palangga kaayo nako siya. Thank you, mami. Sana all, Palangga. Manudos Math, mami. Salam ka pan sa laki si Dato Ahmad, Amid, si Ania Bulaw, Mama Baineda, si Kuya Boboy, nahikinig sa'yo. Thanks. Request ako ng song, yung masarap ka lang paglasing. Thanks, mami, sa pagbasa. Queen Rose Cobales, ayaw pagdawata sa trabaho sender kay dahil sa kanya nawala sa'yo asawa mo. Ayan. O, naana po niyong 99.7 FM Chat Radio, AR Mutia. Oy. So, ibig sabihin mga ano ni sila, kanang nagpuli-pulihanay o naa sila dito. Ayan. So, para po sa mga taga-dipolog,
Patronize po ninyo ang 99.7 Chatter Radio. Leah, hello, maayong hapon, mami. Request kong song, pwede bang Ako Na Lang Ulit? Oy, talaga. Ayaw sumuko. Salamat daw, mami. Lovely May Candari, hello, Senyara. Kung ako sa kanya, wag na mag-asawa ulit. Total, may pera naman siya at ang kanyang mga anak ay malaki na. Diyan na lang siya dapat maging masaya. Dahil kapag mag-asawa pa siya, it will be disturbance lang daw all sa iya. Sabi ni Lovely. Oo, onya, Lovely. Saon manimo ng daghan kag kwarta. Onya, lonely ka, di ba? Sometimes need gyud nato nga naatay partner. Kay kanang iyang mga anak, pag bang makahuma na na sila, magkatrabaho na na sila, and then in the long run, magiging ano na rin yan, parents na, magminyo na po na sila, magkakaroon na rin sila ng mga sariling family, di pa ano si mama, mag-inusara. So, siguro, kailangan lang talaga niya na maging malaya muna bago siya pumasok sa ibang relasyon. Halya Iman, mami, wala kang message dito sa akin. Ha? Hindi, nag-PM ako sa'yo. Tingnan mo. And also, Limendog Charis, mami, shoutout ako sa kang uyab, sa akong uyab. Diyan sa Lapinigan. Salamat sa pagbasa, Mami Joy. Request ako ng song, Remember Me. And also, Dump ni Terence. Hi, Mami. Mista, gyud ka. Ug dili ko kapaminaw ni mo. Love you, Mami. From Violeta Vargas. Ayan, maraming salamat, Violeta. 49 minutes na po, makaraan ang alauna. Balikan natin yung ating letter sender, ha? Baka maubusan tayo ng oras. Magandang hapon sa iyo, Jamela. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan, ang imuhang love story. Alam mo, Jamela, kaya nga ako personally, hindi ko talaga gusto yung nag-a-abroad yung may mga asawa. Kasi karamihan, magubagyod ang family.

responsibility na yan. Oo, at saka hindi na yan minsan lang ginawa. Oo. Kanang naanagyod na siya'y gugma. Gilalimang ka nga nakaanak na og duha. So dugay na sila nga naging sila. So naanagyod na'y gugma diha. Pero tungod siguro kay nabungkag ang inyuhang pamilya o tungod ana nga relasyon, maupod siguro nga gi-abandon na napod sa lalaki. O unya matod pa, doon na napoy lain. Lisod na gyud kaayon ka ng ingon ana. Now, good for you kay naa ka sa imuhang maayong panghuna-una. Kumbaga, preparado ka. Kung magkinaunsa gyud, magunsa ang ako ang bana, dapat mauni akong buhaton. Nag-ipon ka og kwarta, nag-invest ka, napag-aral ang mga bata. Diba? Tapos ngayon, negosyante ka na. While ang imuhang bana, naparewara na, wala na'y maayong pagkinabuhi tungod kay nabungkag naman ang unang pamilya. Tapos naging miserable pa ang babaeng inanakan niya. So ngayon, wala kang dapat pagsisihan. Hindi ikaw ang dahilan kung nganong nabungkag ang inyong pamilya. Ang imuhang bana mo ay hinungdan. Dili kaayo sakit sa imuha kasi napangandaman nimo eh. Sa pila-pila katuig nga sikag balik-balik sa laing nasod, napangandaman nimo og nasanay ka nga wala siya. O sa kana sa mga dakong factor nga madali lang ang acceptance para sa imuha. Og naging maayos ang buhay ng mga anak mo, nag-aaral ng mabuti. Wala kang mga frustration sa mga anak mo, sa imuhang bana lang. So, nakabarug ka og maayos sa kaugalingon nimong mga paa. Ngayon, puntahan natin itong hinihingi mo ng payo. Una, kung angayan ba nga hatagan nimo og trabaho, kanang maong babae nga gianakan sa imuhang bana. Kabalo ka. Maayo gyud kang pagkatao. Maayo ang imuhang kasing-kasing. Wala nimo gihimo nga dumot anang babae nga nakabungkag sa inyong pamilya. Gisabot nimo nga nailad ra pud siya sa imuhang bana. Hindi kasi niya alam na may asawa. Pero para mangaplay og trabaho diha sa imuha, murag gilok. Gilokan ko ba? Nganong diha sa imuha mangaplay og trabaho nga daghan man ang pwede niya matrabahoan. Siguro kung ako ikaw, tambagan na lang nimo nga sa uban ka lang manguan, manarbaho. Dili na, dili ko musugot nga na akadere. Sakit man good. Kay makita nimo ng mga anak niya nga bunga sa pagpakasala sa imuhang bana. Tapos, kabalo ka wala ka kabalo kung unsa ang sa mga umaabot. Nganong ikaw may problemahon sa problema nga gibuo sa imuhang bana, sa iyang gihimo. Tambagin na lang ng babae. Ingnan na lang nga sa tinuod lang. Mas maayo siguro kung salain ka na lang manarbaho. Dili diri sa ako ah. Sakit para sa ako nga makita ka permi. Kamo, maging prangga ka. Nga mo ay hinungdan sa pagkabungkag sa ako ang pamilya. Okay, makonsider na ako na hindi mo alam. Pero karon nga nakabalo ka na. Huwag mo namang ipamukha.

sa akin. Yung mga nagawang kasalanan ng asawa ko, masasaktan kasi ako sa ganong sitwasyon. Prangkahin mo na lang siya. Kung naamang kay Kaluoy, prangkahon na lang ni mo siya. Nasalain na lang yun siya manarbaho. Kaya wala takabalo kung unsay motibo anang babae. Hindi mo rin kasi talaga siya kilala. At mahirap din paniwalaan na hindi niya alam na may asawa ang lalaki. Diba? Kasi may mga anak kayo eh. Tapos nagkaanak pa sila ng dalawa. Sa kadugay nga higayon, ug dili sa tanang panahon ning puyo sa iyaha ang imuhang bana, ang lalaki, dili lang baka siya magsusi kung tagadiin ni siya asa ni nagapuyo, diba? Kay nakaduhagod sila kaanak. So, para walay problema in the future, ayaw na lang tugte nga makauban imo na siya. Kay dili ka makasiguro nga nagsulti siya og tinuod. Kay dili ka, kay wala ka makaila sa iyahang pagkatao. Dili inana kadali para magtiwala. So, balibaran ni mo siya. Eh, ikaduha, kanang imuhang kuan, dating admirer, nga wala na dayon kay naminyo ka sa imuhang bana. Unya karon nagkita mo utro, biyudo na siya, walay anak. Naapod siya sa maayo na nga sitwasyon. Pero, Jamela, kahit na sinulatan mo yung asawa mo na hiwalay na kayo, ni hindi pa nga kayo nag-usap ng personal, hindi talaga pwede yan. Matibay pa rin yung pagiging mag-asawa ninyo. Sa totoo lang. Kung wala ka ng pagmamahal sa kanya, dahil nagkaanak siya sa iba, maiintindihan kita. Maiintindihan kita. Pero para makipagrelasyon for now sa laing lalaki, nga hindi ka pa naman talaga legally separated sa imuhang husband, mura na lang taana og nagkuha og bato para ipukpok sa ato ang ulo. Siguro mas maayo nga asikasuhon usa nimo ang imuhang bana, mag-istorya mo, personal, magkasundo. Nasabdan ako na hindi mo kailangan ng tulong niya para sa mga anak mo because meron ka naman, di ba? Pero kanang legality sa inyohang kaminyoon, mao ka na diha ang disod. So makaayo kung mao ka na asikasuhin mo muna na magiging legal ang inyong paghihiwalay. Oo, daghan man ang paagi, medyo magastos, og dili pod ingon ana kadali. Oo, bisan og adto lang usa mo sa maghima, pahimo lang usa gyud mo og kasulatan. Oo, maadto ka og makig-istorya ka og lawyer. Makig-istorya ka og abogado kay mas maayo gyud ka ng abogado maoy mo. May alam talaga sa balaod kung unsa ang maayo nimong buhaton. Ayaw lang usa pag dugang o problema sa imong kaugalingon. Unaha usa nga masitel kanang problema ninyo mag-asawa. O focus ka sa imong mga anak muna. So inana na ang mauka na ang ako ang matambag sa imuha. Kasi pag pumasok ka sa relasyon ngayon, mabubutasan ka na naman ng asawa mo, di ba? Oo. Di, magparihasan na lang mo ani. So, mas maayo nga isettle mo na nimo ang inyohang sitwasyon sa imuhang bana. Kanausa ang hatagan nimo og higayon karon nga unsa nga maligalize kanang inyohang panagbulag. So, paninguhaon nimo ang advice gikan sa lawyer. O, pwede ka mo adto og public attorney's office para mangutana kung unsa ang maayong buhaton. Mao ka na ang maitambag nako sa imuha, Jamela. Oo, ayaw usa pag sulod og relasyon kay bisan og nakasala ang imuhang bana, pero ang legality sa inyohang duha isip mag-asawa, nagapabilin ka na. Kay dili sapat nga gisulatan nimo siya, wala mang gani reply, di ba? O mag-istorya mo para maistoryahan ninyo kung unsa ang maayo nga buhaton.
na ingnon lang nimo nga bibigyan kita ng kalayaan para pareho tayong maging malaya, magtulungan tayo para magawa mo ang gusto ko at magawa ko rin kung ano ang gusto ko nga dili na ta magka problema. Inana lang Jamela og daghan kaayong salamat sa pagsalig dinhi sa ato ang programa. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras no sa makausap, daghan kaayong salamat sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Katong nagaduha-duha pa para sulayan ang Bilongga Gold para sa inyohang rayuma o arthritis, gatunaw pod ng bilongga sa mga bukol-bukol o nagaayo sa sakit sa kalawasan, sulayan ka na ninyo mga ka-joiners. O sa mga mami nga wala pagyod nakasulay sa Kidiyaki Vitamins, itry na po ninyo yan. Gusto ninyo nga maprotektahan ang inyohang kidney, dili mo prone sa UTI, naatay Yaki Herbal Capsule. Oo, naatay haplas, nga dili ordinary nga haplas, kay makaayo pod og mga katol-katol sa panit, makapaundang sa dugo kung masamaran, naatay Yaki Liniment Oil. Sulay ka na ninyo mga ka-joiners, naatay sabon para sa bata, sabon sa mga sensitive skin, og sabon para sa kanang gusto nga muputi, naatay Hermosa. Naapod tayo beauty soap o na ay baby soap. Kompleto ang atong mga kape karon. Kung gusto niyo og herbal coffee, pwede ka sa 7-in-1 o ingon man ang Okiara coffee. Kung gusto ka og magpalami lang yun og kape, naatay 3-in-1. Kanang atong 3-in-1, makumpara na ninyo sa bisan unsa pa nga kape, lami kayo nga ito ang 3-in-1. Kay tinuod yun na siya nga kape, mga ka-joiners. Salamat kaayo sa mga padayon nga nagasalig pod sa Ganado Capsule, mga ka-joiners. Thank you so much po talaga sa inyo. Og huwag po tayong makalimot, mga ka-joiners, na lagi magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Nagawa natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Thank you for watching kay Limindog Charis. Shout out lang daw si Ang Uyab sa Lapinigan. And also kay Ivy Miscala. God bless daw. Shout out sa ako ang bana. Nagbiyahe. Unta, safe lang siya, mami. Thank you for watching. Oh, thank you, mami. I'm watching. Lovely me, Candari Luciniara. Oibis, kaning mga baliktad, mga pangalan. Maglisod yun taan. Thank you so much sa lahat po ng mga naka-live karon, mga ka-joiners. O sa tanang nagsunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, 87.7 Misamis Occidental, 99.7 Chat Radio Dipolog, 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, and of course, sa ato ang nahimutangan karon ang 102.3 Joy FM po, mga ka-joiners, sa North Cotabato. Pagpapatuloy na po ni Pomelo Joy ang ating programa, Mami Joy po, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag-adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay, kay hapsay gayud ang imuhang pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor, duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tan-aon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 ng mga pasyente nga gikatakda ng operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy na dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo o kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyohan na ang kaliwatan, dili o dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na na ni mo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag, nasulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-laing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon. Hello kay James Madugay. Ay, Maduay, no? O gaming hapon kay Judy Ann Adlawan din ha sa Pantuyan. Halya Iman.

give Sohae the shout out and request ng song. I love you ni Celine Dion. Sige, Rob, unya taod-taod ha. Nagadagan niya akong computer. Oy, best sec Nadja Nil-Nil. Good afternoon. Shout out sa mga tropa din ha, sa mga taga-Pandan, sina Dondon, Gunsi, and sa mga katrabaho. Dara sa Kaigado, nga nag-discarga og mais. Sina Richard Diaz, and request ng song DJ ng aking radyo. Hello po, yung masarap ka lang kapag lasing na song request ko. Oo, mamaya ng konti ha. Lovely May Candari Luceniara. Hello, magandang hapon. And

Miss Kala, God bless sa iyahang bana din nga nagbiyahe unya, safe lang siya always, no? Thank you. Ayun, oo, sige. Amping sa imuhang bana nga sweet lover. And of course, sa lahat ng ating mga drivers, ano, kumusta po ang biyahe natin dyan? Sanan pa paroroon? Amping-amping po. And yun, dumating sa mga paroroonan, safe and sound. Dump ni Terrence. From Viojeta Vargas. Ayun, magandang hapon dyan, Lemendog Charis. Shout out kang Uyab dyan sa Lapinigan. Salamat po. Request ng song, Remember Me. Ayan, sige, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan. Pati pagbangon, ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: Paso pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins.
6: Kalaw na ira maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold.

0: Katulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Belonga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Belonga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Belonga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Humanato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs. Hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kuyo kaayong mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki herbal capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Belonga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: AU.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties.

0: ipasabot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-N.

0: 랜덤 게임! 랜덤 게임! 게임 스타트!
1: 이또 ang Joy FM. Joy FM ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
3: Oh, tinuho si Roy. Mumay gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon. Dili kisaon na, sir, Roy. Magtimi-timi kasagaran, sir.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagsuguag pigsa, naisigis niya o inog o gantibay yung pig. Sakit mo lang gahapon daw. Gahubag, bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton. Yang gi, butangan o kiuwi. Hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Gipaila-ila dinhi sa lungsod sa Aurora ug kasigbit nga lugar ang Ethan Hardware and Construction Supply.
6: Ethan Hardware and Construction Supply.
5: Ang Ethan Hardware and Construction Supply nagabaligya sa kompletong hardware and construction materials, plumbing o electrical supply, mga power tools, sand and gravel, hollow blocks, nagkalain-laing sukod sa mga tiles o daghan pang uban. Ang Ethan Hardware and Construction Supply nag-offer sa pag roofing services package, pubuhat o sa mga commercial o residential building. Diin package na ang labor o materials. Ang Ethan Hardware and Construction Supply aduna na ikaugalingon nga planta nga naanahimutang sa Proc 2A, Rebilala, Lano del Norte. Along Salvador Road, nga mo manufacture sa mga colored roof, re-type roof, cladding type nga ceiling or walling, maong paspas na ang proseso ug mas gipabarato na ang presyo. Ang ilang main branch na anay mutang sa Procjes, Poblacion, Kapatagan, Lano del Norte. Anaasab sa lungsod sa Baroy nga anaan himutang sa Proc 5, Poblacion, Baroy, Lano del Norte. Ug diri sa lungsod sa Aurora nga anaa sa Proc Lovers Lane, San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Mo serbisyo sugod adlong Lunes hantod Domingo sa matag alas 7 ito sa alas 5 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimang mutawag sa ilang cellphone number 0936-241-3289. Dream, design, and build with Ethan Hardware and Construction Supply.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Sayod baka sa mga nahitabo o sa imong paligo. Nasayod baka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan. Matul pa nila, alao ang mamasayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawa sa atong dakbayan, aniya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo yung mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagpungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, aniya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
8: Alas 4:03 sa hapon. Bajong hapon, Pilipinas. Maing hapon, Panggil Bay. Maing hapon, Tanggob. Maing hapon, Misamis Occidental. Atong kaatbang probinsya sa Lanao del Norte, maajong hapon. Lami na sa itong kilid po ang Zamboanga del Sur. Buok Northern Mindanao o Zamboanga Peninsula, maajong hapon. Welcome na sa laing hugna sa ito ang programang kasayuran. Renzo Malino, Gyapone, inyong higala, amigo o tigbalita. Nagtingog din ikaroon sa Joy FM, Panggil Bay, Misamis Occidental. Maajong pagpanikisikay tanggo, medyo hangover pa, no? Daghan kayong mga activities na itabo ato sa kapistahan sa tanggob. Tungan maguning tanggob o iligan ba? na nga pareho sila karon gipang kapoy. Atong mga empleyado gipang kapoy, daghan kaayong mga preparasyon, mga activities. Uban pa mga estudyante nga nalambigit sa mga kalingawan. Sayaw pasalamat. Uban pa nga mga kalihukan bay. Sabi na kagabi nga hilabihang sayaw. mga kapitan, maayong hapon. Kapitan sa 55 ka barangay ning adtong siyudad sa Tanggob. Maadyong pagpanikay-sikay ninyong tanan mga kapitan. Medyo luag-luag lang ginhawa. Kaya murag di madayon ang eleksyon. Ani kay mura, di naging madayon kay naanamay balaol gagipirmahan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Noon karon dunay petisyon si Attorney Romulo Macalintal nga diin dili ipatuman sa ang maong balaod noon gikan sa rason nga unconstitutional kalito kanino og constitutional wa daw mahisibo sa balaod o dayatakan ang katungod sa mga katawhan niini sa pagpili sa ilahang mga kapitan. Tulog ka tuig naman, goodbye. Nga ang extension sa mga kapitan, o niya matod pa niya, ang mga nanglingkod karon ng mga official, wala na nagipili sa mga tao, kundi tungod na sa extension. Na pertinang taasa kayong panahon, mga kasayon. Nabalaka po si Attorney Macalintal. Umikan kay gawas nga unconstitutional ni siyang iyang term, ha? Matod pa niya, iya pang gidugang nga posible nga muna ni sumbanan kung makansila ni maong barangay o giski eleksyon karon kinapirmahan naman gina posible mauni mahitabo gyapon sa 2028. Sila pa, oy, simba ko itawon, oy. Basin ko nagwa na po eleksyon, matupas pamahayag sa tuang tipamabas Malacanang ang pinaka nakita sa Pangulo ko nung rason nga nung di gi-postpone gyud ang gi-postpone o gidugangan ang term sa ato ang mga kapitan o mga barangay official tungod kuno sa daghang mga basura sa barangay, pagsumpo sa mga kriminalidad o guban pang mga kalamite, astang mabawa pa sa tabay nga rason. Abot na lamang mga kasayon kung muuyon ba muna, pero maraghan mga di muuyon sa maong pamahayag mga igalas ni Claire Castro ang undersecretary. Di ba no? Ambot lang po kasoban. Kamusta mga drivers? Tanggap, okay na mo? Atong bus din sa terminal. Madyong pagpangaminaw. Atong mga tindira o tindiro din na. Okay na bang kita niyo din na? Okay na bang inyohang ginansya? Basta sugod ng mga bulan na, daghan magkita ginansya. Tinood ay. But anyways, usa sa mga nindot kayo mahigala ang mga programa tibok Misamis Occidental, kanang makita gyud visible nga mga program, visible nga mga ayuda atos katawhan, basta di lang pud kuhaan ana ra mangguna kanang iyas katawhan, iya das katawhan ay pud kuha eh kay kawatan na kaanang tawag nimo ana. Ang pagkuha og dili imo kawat na bay. Pwede ka dakpo na sa polis basta doon ay makapamatuon. Pero usaw, ang pinakasayon ng kawatan karon mahigala, ang sayon ng kawatan, dakpo, katuro mga kawatan, kanding, manok. pero katong mga kawat nga profesional, di yun madakpan ay. Bida lagi. Binireklamo sa uban. In terms po ng operation batok sa illegal nga droga, daghan kayong nangadakpan mga higala ng mga user, pusher. Pero wa na kay madungo nga doon nadakpan nga drug lord. diba? Ginagmay lang yun. Muna ay magkumpiyansa diya. Tanan karon nga mga nahitabo diya sa to ang kabaranggayan, kalungsuran. Medyo aduna na kay dapat hiruklugan. Muna mga panghitabo, mahigala nga doon na mapila ka mga naabusuhan ng mga individual. Tigong pun mo! Ay magpapakahilom diha. Bueno, sa dipatama ito, sunan sa dugang pa na itong mga headline, sa mga balita o ba pang isyong itong tagad-pagtagad karong hapon na ato nandoolon ng Ginoo pinagay sa mga pag-ampo kay kung wala siya, wala kita mahimo sa atong kaugalingon. Our most heavenly Father, Lord, bisan unsa namo Ginoo gimi, ikahatag kanimo Ginoo gawas among kinabuhi. Wa mi kabalo sa imong mga kaayo gibuhat sa muang matag usa. Kun dili ang amo alamang pagtuo ug ang among kinabuhi ihalad kanimo balik, O Dios. Thank you, Lord God, for the great salvation, the grace that you have given to us, your love, because you are full of mercy. Thank you, Jesus. Salamat kay kanimo Ginoo nga nimang adlaw imo sa mga gidugangan, ang among kinabuhi, ang purpose Ginoo ron ikaw among daygon ug himayaon sa among matag usa Ginoo. Lord, panalangin ni ang mga naminaw o nagtanaw ni nga program. I-bless ni mo sila. Iyahan ni mo sila Ginoo sa tanan ng mga lakaw, imong proteksyonan. Sa trabaho, imong giyahan, tagaan o kaalam. Ang among nasod sa Pilipinas, imong panalanginan Ginoo. Iyahan ni mo ang among mga opisyal. Kita ni mo Ginoo mga kaguliyang karon Ginoo sa mga postponement, sa election sa barangay, ang pagdesisyon Ginoo sa pag-impeach among Vice President, o guban pa ang mga anomalya gidiskasan about sa corruption sa Pilipinas. Lord, kabalo ka Ginoo nga wala gyud perfect namo Ginoo. Tanan gyud nakasala og nakabsan sa himong himaya. O sa Lord, wala may lain Ginoo nga Dios, ikaw lamang ang nasay sa tanan. Tuguti Ginoo nga ang kamatuoran mao gayud ang mogawas. Mo'y maghatag ka na mo'y tinuod ng kagawasan. Nalainoy ang mga kasundaluhan, kapulisan, alamong puwersas kadagatan sa kahanginan, tanang armadong kusog sa Pilipinas, imo silang proteksyonan. Ikaw ang mahimaya, ikaw ang maila sa ilang matag-usa kakinabuhi, Father God. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For our series, karon nga semana mga kaigsona, nag-iskod dito about living under God's grace. Ang pagkinabuhi ilalom sa gracias Ginoo. We live by God's grace through faith in Jesus Christ, not by our own efforts. Una sa ato ang gibasa, si Apostle Paul nag-remind, nag-discuss about the important things, mga important points sa atong kinabuhi nga datong mahuna-hunaan o batong mahinumduman sa kanunay, how to live under God's grace. Dili tungod kay naa na kas grasya, pwede na kabuhat og tanan mga butang na gusto nimong pagkabuhaton. We must remember that we are all dead to the old life. Patay na ta sa atong daan nga kinabuhi kung ikaw ana-ana ilalom sa grasya sa Ginoo. Colossians chapter 3 verse 3, namatay na kamo, your old sinful self and worldly desires no longer control you. Patay na ta sa sala mga kaigsoonan. And this time, sa ikaduha mga igsoon, Christ lives in us. Ang Ginoo nagpuyo sa ato ang kasing-kasing. It is no longer I, matupan ni Paul, who controls my life but Christ. Galatians chapter 2 verse 20, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na ngani aka nako. O kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga higugma na higugma og nagtugyan sa iya kaugalingon alang kanako. Dili na kita kundi si Kristo na mga igsoon. Jesus should be seen in our thoughts, number one, itong panguna-huna. Number two, our words, atong pinulungan. And action, we should follow God's will, not our own desires. Daghang mga tao na ingon nga nagtuo ka Ginoo. Daghang mga tao na ingon nga ako ay lalom sa grasya sa Ginoo. Daghang mga tao nga ako anak sa Dios. Pero kumusta ang imong panghuna-huna? Ang imong kada adlaw nga huna-huna, imong mindset o sila pa. Kumusta ang imong words, ang imong pinulungan sa imong isig ka tao, kung basuko ka. Unsa, kaya naman kung naakay nabati nga maayos sa imong isig ka tao, of course, bayo imong pulong bato ka niya. Apan kumusta ang imong pulong sa panahon nga ikaw, masuko niya. Yun. Diha makita si Christ mga igsoon. Next, ang ato ang action. at unsa may atong action, daghang mga action igsuon nga wala na himuot ang Ginoo kay ang ato ang gituman, ang ato ang own desires, ang ato ang emotion. Mga igsuon, ako, ikaw, kita tanan, biktima ta ani. Daghang panahon igsuon muna nga na sa ato kinabuhi, dili gid igo ng pag-adto simbahan, pag-ampo, pag-praising, pag-worship, dili pa na igo. Kundili ang tanan gayon nga imong gibuhat, tanan nga imong gisulti, tanan nga imong gipamulong, mga kaisunan, makita gayon si Christ diha sa tong kasing-kasing. Muna nga, every day, every night, dool gayon si Ginoo, Lord, pasaylo ako sa ako mga pulong, sa ako mga sala nga nabuhat si mong atubangan, Ginoo. Kung sa man, Lord, correction ko, Ginoo, badlong ako, Ginoo, pinagis sa kong pulong. Ayaw gigundang og ampo, igsoon. Ha? Ayaw pa iksimba ka Domingo, ahali na ka mag-ampo, tamang tibok si mana. Ayaw, kay dihan na pita, mubuhat ang yawa. Ayaw kundang sa pag-ampo, padayon sa pag-ampo, o niya, huna-huna ang ginkanunay nga, Lord, hindi dito ko perfect, Lord. Muna, ang ato ang kinabuhi, adlaw-adlaw, ato dito i-check. Okay ba na akong gisulte? Okay ba na akong gibuhat? Kaya usahay ka na doon mga provoking kaayo ka, mga actions ng isig katao nga, lami na i-react. Pero tungod kay anak as Ginoo, naa kay pagpailom. Bisod pagpailom. Ang tao, adi ko din ako nakaya, sir. Adi ka, dili ka follower ni Christ. Tao lang ko, sir. That's why dili ka follower ni Christ. Kay ang Ginoo nag-ingon nga, pagpailom. Paghigugma. Bisan pa imong kaaway, higugmaon. Muna nga, tungkol kay si Jesus, nagpuyos tong kasing-kasing. Ato ipakita nga si Jesus ang naas imong kasing-kasing. Ayaw nang si Jesus kunuhay imong gisimba, minka nga na ako'y Ginoo. Kung wala pala ko'y Ginoo, ang buta ng ginimo, pero ang imong gisulti, mura na kagwalay Ginoo. Amo na nga, ang mga tao nga dunay Ginoo, nag-ampo kanunay, o niya mapailubon kanunay, kamaugyod mo, huna-huna sa angay buhaton o dili angay pagkabuhaton, mga igsoon. That's the powerful word of God today. Thank you and God bless.
9: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Chris Sumarino.
8: Ako ang text line number ha, 0981-642-5800. Para katong doon ay mga concern, gusto ipawas sa programa, text na ninyo ana ako ang text line number. Di lang ko mudawat og tawag while ga on board. So after sa on board pwede mo mutawag. Para to discussan ang inyong mga reklamo ha. I-text ako ang text line number 0981-642-5800. Ang Itan Hardware and Construction Supplies nagbaligyas na ng matang sa mga construction material. Mga kasayod, kung mapalit ka og construction materials, Itan Hardware agad doa. Eh sila, one-stop shop ka na dito. Di nakamadto pas lain, kaya mapalit ka laing sa pa yung ipalito nun. Tua na tanan dito mga kasayod. O niya, nagpahibalo sa sila, nga doon na sila kagalingong planta sa Kolorov. O na nga kung presyong barato, sila mo'y makahatag ana. O niya, kung dali ka pag-order, sila kaya po'y makahatag. Kay kung magpalit ka og Kolorov diya, dali na po kayong order. Sa kaadlaw lang, madu makuha na din mo. Unlike sa uban nga, maabot pa sa simana, maabot yung mga order, ilang sa kaadlaw ra. O niya, labaw sa tanan, nagtanda sa sila og roofing services. Abag atop ba? Dahil yung ikaduha, nagtanda po sila og kining housing package og labaw sa tanan kining building package. Housing og building package. Labor and materials, ilan na tanan mga kasayon. Ikaw nga tag-iya, bayad ka na lang ditso. Una ang ilahang gitanyag sa Itan Hardware and Construction Supply. Dini sa Aurora na sila branch, sa Baroy na po sila branch. Ang ilang nga planta gyud naa dito sa may Purok 2A San Isidro, Ribi, Lalalanao del Norte kanang kalsada paingon Salvador. Dayon na ang ilahang main branch sa kapatagan Lanao del Norte mga igala. Maayong pagpaminaw ni Consul Di Harme. Diya sa may lungsod sa Lala. Ko ang mga amigo di ang mga sangguniang bayan members. Wa kasi sure natong sa Monday, no? Okay. Medyo na nahapuyan pa. Ikan sa taas kaayo nga mga panahon sa gipahigayon sa Family Day. Yan na pagitim building. Ito nga medyo kapoy gyud. Ya Family Day punto panahon na. Wala nga wasla kasi sure. Salamat kayo mga municipal councilor na sa lungsod sa Lala, Konsehal Rap Rap Lim, at si Konsehal Rosie Havate, engineer yan, ha? Doon sa dia, engineer Diharmi o engineer Rosie Havate. O din na usap mga kaya si Konsehal Makoy Ancana, Dick Abila sa Limbangon, Konsehal, muna itong the chairman's appropriation, si Konsehal Leah Lim Yamba, Konsehal Alan Guzman, o minaw ni sila mga kasayo, Konsehal PG Perez, gato ang SK Federation President Jason Perez, maayong pagpaminaw nyo diha, gato ang very active po kayong liga ng mga barangay president, Kapitan Angie Iap. Yon, muna sila diha, pagpanguna mga higala ni Vice Mayor Limuel Bobong Yap. Ang panag-iusa mo si Kritos, epektibo nga pagpanerbisyo.
9: Blow-by-blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tungdak bayan, kini ang kasayuran uban ni Chris.
8: Sa itong mga detalye sa mga balita karong adlaw. At unahon si Mike Navarro, gikan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, mga kasayod. $50 million nga pundo ug matod pa gihangyo sa LGU Lala ngadto sa TIZA para sa coastal tourism development sa lungsod. Atong sayron ang detalye, Mike Navarro, go ahead Mike.
9: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tungdak bayan, kini ang kasayuran uban ni Chris Sumarino.
10: Giaprobahan sa sangguniang bayan sa Lala atol

0: Nilangbay, kimurag nagdunay technical problem ning kuana, ano man eh. Kahapon pa ni siya.
1: Giaprobahan sa sangguni ang bayan sa Lala atol sa ilang regular session ang usa ka resolution sa paghangyo sa 50 milyones nga funding assistance para sa pagpalambo sa proposed coastal tourism development zone sa maong lungsod. Sumala ni Mayor Tata, ang maong proyekto gitumong aron mapalambo ang turismo sa coastal areas, mapaayo ang public access og makahimo og dugang nga oportunidad alang sa lokal nga ekonomiya og panginabuhian sa katawhan. Ang gihangyo nga pundo magamit alang sa pagtukod sa access roads, padulong sa proposed tourism development site, pagtukod sa tourism facilities og amenities og uban pang gikinahanglang site development og support infrastructure. Ang funding assistance gihangyo ni Mayor Tata og sa LGU ngadto kang Mark Lapid, ang Chief Operating Officer og Vice Chairman sa Board sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiza. Naglaom ang mga opisyal sa LGU Lala nga mahatagan kini og pundo sa tuig 2027 og maapil sa national budget karong tuiga sa ilang budget deliberation. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat, Mike Navarro.
2: Albay Blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawas sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Chris Sumarino.
0: Usa ni siya karon magakasayod ang gipanghingusgan usab ni Mayor Tata Yap sa lungsod sa Lala ang kining tourism o kining mga tourist destination sa lugar. Kanya mo lang ito, doon ay mga identified na nga mga lugar para sa i-develop para mahimong usa sa mga tourist spots sa lungsod sa Lala. Una, gikanahanan usab ang kooperasyon gikanunay sa sangguni ang bayan sa pag-aprobar sa maong mga pundok na diin na ipatuman para sa mga infrastructure project din sa lungsod sa Lala, mga kasayod. Shoutout niya sa The Job Connection International Manpower Services Incorporated, mga kasayod, nga naminaw karong orasa kagahapon malampuson nga nakakuha na sa iyahang passport o kining gitawag nga pagproseso. Okay, lisobi ng pagproseso passport kung iga kamao. Muna nga sila mismo mag-assist na niya, libre po ng lambayan. Nagkakuha na to. Apong adlaw mga kasayod. Update sa to ang kwerpos kapulisan sa lungsod sa Aurora, nag-standby na si Ronald Franco. Ronald, go ahead, bye.
2: Kasayuran Live Report.
3: Sa to nga police report, una na to ang natala sa botana sa kapulisan na dito sa lungsod sa Mahayad. Dakpan sa mga kapulisan ang usa ka asher sa illegal nga fortress atol sa pagiging police operation ubo sa Oplan na Bulilio. Dito kini siya nadakpan sa may Propono Barangay Lower Sulog Dako. Mayaga sa Buanga del Sur, so inidyang tagna sa nakalabay ng gabi ang dinakpan usa kini kalalaki ang nasa insakto nga panayigon o distinti usab kini sa naasoy ng lugar. Matod pa naatlan sa mga tugdad ang sospek na ngulikta o gapusta sa mga illegal nga sugal nga walay pagtugot kaagikan sa TCSO STL Mikas Gaming and Entertainment Corporation o nakbiskagikan kaniya ang lalang ebidensya na gigamit sa mga illegal nga kalihukan. Sa pagkakaroon, pinimong suspitsado ang gibalugdas bilingguan o gigatakda basakaan kiniuga kaso sa paglapas sa Republic 9287 kung illegal number game. Sir Franco reporting.
0: Dagang salamat, Ronald Franco, sa maong update o report sa Aurora. Lakip usab din sa tibok sa Lawigan sa Zamboanga del Sur.
2: Kasayura Live Report.
0: Doon ay meeting na itabo dito sa Barangay Marandim itungod kini sa proseso sa mga medical assistance. Matod pa, ang malapuson kini gipinigayon sa nakalabay ng adlaw. Nibalik si Mike Navarro sa kompletong detalye.
2: Kasayura Live Report.
1: Malampusong gipahigayon ang usa ka meeting sa Barangay Maranding diin gipahibalo o gipatinaw ngadto sa mga residente ang mga importanteng impormasyon kabahin sa hospitalization, burial o financial assistance nga gipangunahan ni ABC President Virginia Angiap kauban ng iyang mga staff. Gipasalamatan usab ni ini si Barangay Kapitan Raray Pungasi kauban ang tibuok barangay council sa Maranding tungod sa ilang mainitong pagdawat, kooperasyon ug suporta ngadto kanila. Gipasalamatan usab ang mga residente sa ilang pagpabinaw ug aktibong pagtambong sa maong kalihukan. Tumong niini nga mas mapadali ug mapasayon ang pagproseso sa pag-avail sa mga programa sa tabang aron mas daling matubag ang panginahanglan sa mga katawhan. Padayon usab ang panawagan alang sa kooperasyon ug panaghiusa aron mas mapalambo pa ang serbisyo alang sa matag lalanon. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting.
2: Kasayuran Live Report.
0: Dagang salamat Mike Navarro sa baong update o report.

0: ganagayong excited maghimahigala kung unsa na nahitabo sa gipasa mahigala nga petisyon ni Attorney Romulo Macalintal ngadto sa Supreme Court. Kung unsa bay aksyon sa Supreme Court ato, doon na bay TRO nga ipahigayon, pero wala pa tayo nakuha nga informasyon mga kasayod nga naay TRO na. Kumudya muraga naapagay problema nun. Sagdihi lang ha. Sa mga excited nga dili madayon ang barangay o SK election, o sa mga excited nga madayon ang barangay election, samtang dugang pa sa mga balita gika sa Cuerpos Kapolisan, dato pa arestado ang usaka 45 anyos nga lalaki ato sa bypass operation nga gipegay sa kapolisan dito sa barangay Lubogon, Aloran, Misamis Occidental. Ito nakalabay nga September 29, 2026. Ang suspek ila lamang nga si alias Ugoy, usa ka driver o residente sa nasampit nga barangay. Bato pa ang suspesado giklasipikar sa kapulisan nga usa ka street and level individual. Narekomendo sa gikan kaniya ang pito ka putos kay gito ang Cebu nga may gibugaton nga mukabat sa usa ka gramo nga magimanabadang kantidad nga 6,800 ka pesos. Nakausab ang bypass money ug uban pang mga gamit. Pangunahan ang operasyon sa Aloran Municipal Police Station o kaoban usab nini ang PDEO PIU Misamis Occidental Police Provincial Office, First PMFC o ag 10 Osikad Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Gikoordinar usab sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA among operasyon. Ang suspek aron na sa kustodiya sa Aloran Municipal Police Station. Samtang giandam sab ang kasong ipasaka batok sa maong dinagpan.
1: Kasayuran Live Report.
0: Samtang usaka wanted sa kasong pagpangawat og baka sa kalalaki nga 54 anyos nga diin na gipinangita sa balaod sulod sa 16 katuig. Kining nagtago-tago mga kasayod, diin ang kaso mo ang pagpangawat og baka. Dito kini nitabo sa barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Alas 8:30 buntag dito nakalabay nga September 29, 2026. Ato pag-ila ang dinakpan nga si alias Miyok Minyo kini og operator kini sa Sumel. Nakpan siya sa tracker team sa Sapad Municipal Police Station. Kaaban usab ang intelligence operative sa Taguluan Municipal Police Station. Ibatuman bato kaniya ang usa ka warrant of arrest sa kasong cattle rustling nga gi-issue ni adto nakalabay gi Enero 29, 2026 sa Regional Trial Court Branch 21 sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dugay na 2010 pagod. Irekomendar ang piyansa nga 36,000 ka pesos. Gamay ra balota no. Ipebalo ang suspek sa iyang katugod o hinungdan sa iyang pagdakop kaniya. Huwag ito rin sa karoon sa Sapad Municipal Police Station alang sa booking o dokumentasyon. Hindi pa kinaitugyan nga ito sa Lanao del Norte District Jail.
1: Kasayura Live Report.
0: Sa dagbayan sa Tago, mahigalag ipasalamatan o ipadayag ni City Councilor Leonido Tala sa Tangkob City ang bagong mga nahimutang o napahimutang traffic light sa lungso o sa siyudad sa Tangkob, labi na partikular sa may barangay Labuyo. Di ba ito pa niya usak ini sa iyahang campaign promise kaniya ito sila midagan sa isip vice mayor sa siyudad kapan pakias kining wa makadaog. Mato pa nita lagi kinahanglan gayon ang traffic light sa maong dapit tungod sa dagang disgrasya nga nahitabo dihan dapita. Inauman nga makatabang kini sa pagdumala sa dagat sa trapiko o pagpanalipon sa mga motorista o mga pedestrian. Samtang nagpasalamat usab ang konsihal tungod kay natuman na gayon ang maungsaan na pinagis pagpangunan ni Mayor Ben Canama, kaban ni City Councilor Mulik del Socorro ang chairman sa Committee on Transportation. Malapakanta lang usa kini ka importante proyekto alang sa kaluwasan sa katawhan ilabi na sa mga kanunay muagi sa maong lugar. Ilaman nga pinaagi sa traffic light, mas hapsay o mas luwas na nga ang pagtabok o pagbiyahe sa mga motorista o pedestrian sa masampit nga bahin sa siyudad sa Tangkob. So, tahun na wa gina diha. Ha? Congratulations imbo dia Kapitan Jonathan Labares. Okay, nanagi traffic light yang berangkai naik.

0: Itong mga balitang nasyonal. Ipangayo ni election lawyer Romulo Makalintal sa Korte Suprema nga hunungon ang pagpatuman sa Republic Act 12326 nga magpauswag sa barangay sa Guniang Kabataan Election o BSKE gikas Nobyembre 2, 2026 ngadto sa Nobyembre 2028. Ang iyang petisyon gihangyo ni Makalintal ang korte nga mag-issue og temporary restraining order o ipadayon sa Commission on Election ang pagpangandam alang sa eleksyon. Ingon niya nga ang supak sa konstitusyon ang balaod kay gilangan ini ang patungod sa katawhan sa pagbuto. Pagano wala pa desisyon ang Korte Suprema kabahin sa mong petisyon. Sa dili pa mapamatud-an, ang ingon nga hulagway nga lima ka maestrado ang mitindog batok sa pagpauswag sa BSKE. Ang formal nga informasyon matupa mo sa kinika dakong hagit karon sa atong nasod sa Pilipinas kung doon na ba'y tinuod kapagsupak sa konstitusyon ang maong balaod gagipirmahan baguhay pa lamang ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Kasayura Live Report.
0: Sabdang sa laing bahin o sa mga kasayan. Ang buwatan sa kumilig na mahayag usab kaya matod pa andam ang Commission on Election o COMELEC sa pagsugod sa bisan unsang desisyon sa Korte Suprema kalabot sa petisyon nga mihagit sa Republic Act 12326 ang balaod nga magpauswag sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028. Matod pa ni COMELEC Chairman George Garcia, ang komisyon sa posibleng mga lakang kung mag-issue ang Korte Suprema o Temporary Restraining Order o TRO kung kini na mahimo ang pagpadayon sa eleksyon sa Nobyembre 2, mahimo nilang ikonsiderar ang pagpauswag usab ini og ilabing minus 30 kaadlaw. Subay silang awtoridad og sa kahimtang sa desisyon sa korte. Gipasabot sa ni Garcia nga andam ang COMELEC sa bisan unsang ipagawas nga desisyon sa Korte Suprema. Apan sa pagkaroon, nagdepende paghihapon sa hukom sa korte kung unsay sunod nga ilang mga komisyon.
1: Kasayura Live Report.
0: Pero kalabot ni ini Miguel, doon ay lahi nga pamahayag usab ang buhatan sa COMELEC. Nga batol pa nila, kung ugaling mag-issue o temporary restraining order ang Supreme Court, posibleng dili na makaya sa Commission on Election o COMELEC nga ipadayon ang Nobyembre 2 nga barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Kung mag-issue ang Korte Suprema o temporary restraining order o TRO batok sa maong balaod nga na pagpauswag sa maong eleksyon. Kini ang gipahayag ni COMELEC Chairman George Garcia ato sa pagdungog sa Senado sa 2027 nga budget sa komisyon. Gisgutan ang posibilidad human nga mihangyo sa election lawyer Romulo Makalintal sa Korte Suprema nga inikarang supak sa konstitusyon ang Republic Act 12326 nga nakatakda sa BSKA sa Nobyembre 2028. Matod pa ni Garcia, isuspenso na sa COMELEC ang pagpangandam alang sa eleksyon sa Nobyembre 2. Takip ang mga kalihukan kalabot sa pagpasa sa Certificate of Candidacy. Nagdagi paabot ng sabi, ito nakalabay ka adlaw Martes, September 29, ang posibleng aksyon sa korte o miingon siya nga musunod ang COMELEC sa bisan unsang ipagawas ng mando. Ipasabot sa Sabi Garcia nga kon isipon sa COMELEC nga force majeure ang maong mando sa korte, mahimo nilang gamiton ang ilang otoridad sa pagpahulagway sa election period sulod sa 30 kaadlaw uman matapos ang maong kahibdan. At pa niya, may kabat na sa 8 kabilyon ka peso ang nagasto sa papangandam alang sa eleksyon. Manabana usab nga mga 11 ka mga o 11 bilyones ka peso ang wala pa magasto niya posibleng magamit sa pagpangandam sa 2028 national o local election upos sa bagong balaod. Pagkaroon, nagdepende paghihapon sa manus sa Korte Suprema sa sunod nga lakang sa COMELEC.
1: Kasayura Live Report.
0: Dahan-dahan lang, ha? Una isa sa mga problema karon sa itong Pilipinas, may gala kay daghan kayong dili gusto nga ma-postpone ang barangay o iske eleksyon. Ilalimba, may pagkagtulog katuig, may po na nabalik-balik o ka-postpone. Atau lagi mga komentar sobat nga posible para mo tagi binuangan ani. Para kay dula-dulaan naman ta ani. Eh sa nakalabay unang rason kay himuong upat ka tuig. Wa pagali na patuman ang upat ka tuig, nahimo na pong lima ka tuig para ikansila na pod ang eleksyon. Una yung komentaryo ni Attorney Macalintal. At kung ilang nahimo kini karon sa barangay, posible sa 2028, wa na po eleksyon kay tungod sa pila ka mga rason na sab nga pagkabuhato nila.
1: Kasayura Live Report.
0: Mga barangay official, may utang kabubuton na mo. Yan. Ngadto sa mga bagbabalaod o mga senador o kang presidente Bongbong Marcos. Gipanday ang mga balaod, mga kasayod, unya giaprubahan, gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, muna nga kamong mga kapitan, mga officials barangay, doon na namoy utang kabubuton. Kini gimension mga higala, matupan ni Atty. Macalintal, nga posible nga gamiton kining mga barangay official sa sunod na pod nga eleksyon o di ka na makabaliba. Kaya gitawag na lang nga utang kabubuton. Tinood man po. Kaya doon na naman kay utang kabubuton. So, meaning, musugot ka sa dili, kinan imo kong tabangan o imo kong suportan o kung sa'y akong gusto. Naliman kang muro nagpresidente ang ilang term ba eh. Niabot ng mga kasayod o unom katuig. Kuya, nag-inig mga kapitan ron ha. Karon himuon naman pong lima. Mo naman ni nakalatid na maong balaod mga higala. Ah. So, kaning lima katuig mga higala, abin mo kung si rason na. Ang rason anak mga kasayod, matod pa, aron nga ang mga kapitan makaservisyo o ayo diha sa barangay. E matod pa ang unang rason, kulang tong tulo katuig lamang nga ilahang pagservisyo noy. Kulang tong tulo katuig lang muna nga unang pag-uswag, gihimong upat. Karon wa pa gyud matagbaw kay murag kulang pa gyud himuon na pong lima ka tuig mga higala ang pag-serbisyo sa mga barangay official. Pero ang pangutanan ini karon mga kaigsoonan, kining lima ka tuig, kining upat ka tuig, una lima naman gyud karon na sa balaod mga higala, maka-perform na ba kaha ang mga kapitan ani?
1: Kasayura Live Report.
0: Abin ninyo, mga kasayod, ay duto ko muoyon mo, pero sa ako ang kamahin, mga higala, bisa pag usa ka tuig lang ang term nga ibutang sa mga barangay official, kung ikaw, kapitan, ikaw, kagawad, gusto jug kang mo servisyo sa katawhan, walay imposible nga di nimo ba kaya. Pero ang problema, mga kaigsoonan, daghan karong mga barangay official, dili servisyo ang ilang tuyo nganong nagpapili sila diha, kung dili negosyo. Daghang mga barangay official nga naay lahi nga motibo nga nung nagpapili, gusto lang og gahom. Nga pareho ra sab. Kini, usa ni sa mga ato ang diskasan. Karon nadaog-daog manggudi mga kapitan.
1: Sayura!
0: Nadaog-daog kapitan ba kay ilahang mga rumpa imuhan, ilahang mga turno ron ba? Komplimente na itong ma-mention mga kasayon. Pero kung atong hisgutan pag-ayo mga kasayon, halos man tanan, majority, so yung taghalos tanan, dili po tanan. Nga mga anaa sa mga pamunuan karon mga higala, dili pareho o motibo sa ilang pagpapili. Ano so goodness, tinuod na siya. Nga naman, pag once mag-eleksyon, dako kay gasto, beto nangalipay itong mga kapitan gawa eleksyon kay perti in tao po, dako ang gasto ng eleksyon kay gawas anang magpakaon ka, magpaisna ka, mugasto man dyan ka, mutagtag pa dyan ka, dapat baking-baking style. Magtinood man ko na siya. Mugasto ka. Muna ako bitaw, kung ako sa kagalingon, ibutang talang ha, iwa man ko'y plano po, ibutang talang nga mudagan ko sa politika. Muapil ko sa bugnong lugay nun. Dili gyud ko muhatag og kwarta sa butante aron ko butaran. Ingaw din akong amigo nga, di gyud ka kadaog ka na ba eh? Di gyud ko kadaog. Kaya ang naandan sa mga tao karon, kwarta na, ayha mo butar. Wala na magtanaw ang tao og quality sa leader. Potential ba ning leader o dili? Mundi kwarta na. Munang hinungdan, paghuman sa eleksyon, dako kayong bawi unon sa mga nakalingkod kay pertinda kuha gasto. Nalipay ito kay pernaguol ka kay pertinda kuha utang ni mo kay nakagasto ka itong nakalabay ang eleksyon. Now, ang logic mo rin eh, sa kuwalan ni personal, dito kung uyon mamuan ni. Nga nung tagaan mantika kwarta aron imo kumbutaran, nga akong tuyo din he, servisyuhan mantika. Diba? Pagkahaya-haya ko ni mo, ikaw pa'y servisyuhan, ikaw pa'y tagaan para servisyuhan ka na ko.
1: Kasayuran Live Report!
0: Nakakita na ba mo? O doon ay tao ba nga nagkinagang siyang dala? O niya, gitawangan siya sa usa ka tao nga madala niya ang ubang mga butang hantong mabot siyang destinasyon. Nga pag-abot siyang destinasyon, instead ka katuntag iya sa butang mo'y muhatag sa nagtabang, ang nagtabang mo'y nanghatag o kwarta niya, oh, muna imong bayad. Diba, imposible nang mahitabo mga higala? Imposible nang mahitabo nga ang nagtabang, maura po na mubayad sa gitabangan. Dili na mao. Nga naman, ang gitabangan mo may naiutang kabubuton. Diba? Now, kung ato i-divert dito sa politika, nga nung manghatag man kong kwarta sa mga butante, nga kung tuyo din eh, o makalingkod ko, maghago man ko sa pagservisyo ninyo, isa-isa. Oh, so, wala na natuman karon mga kasayod. Wala na nahitabo karon. So, unsa nahitabo? So, ang nahitabo mga kasayod, ang mga politiko, paglingkod nila, wala sila naghuna-huna og servisyo una. Unang tuig, wala sa tay servisyo karon katong una-hunaon. O sabi itong hunaon, negosyo sa ta kay para makabawi itas itong gasto. Ikaduhang tuig, wapata kabawi. Oh, wapata kabawi. Padayon pa itong negosyo. Witik-witik lang sa ng servisyo niya. Oh. Pagka ikatulong tuig, kay mag-eleksyon naman po. Pugong sa ta karon kay eleksyon sunod na po tuig. Mangandaw na punta kay maghinataghay na punta karon sunod eleksyon. Naabay maayong servisyong napatuman? Wala. Muna eh, kung atong isgutan, ultimo proyekto, kinahanglang dunay ako para nga makabawi-bawi ko gamay. Bisan ka ng mga cash assistance, mga ayuda, kinahanglang paksian ako ng pila ka peso, aron nga na ako'y ako para makabawi-bawi ko gamay. Imagine ko ni muna, ultimo ayuda sa mga pobre, kinahanglang kaltasan pa. Mura ni pirmahan ni mo ha, o 1,000 akong pirmahan ni mo, pero imong dawaton 200 na ni ha. Imagino ni mo na. Akaron, ang mga tao, reklamo, why ayaw ning among konsihal, why ayaw among mayor, why ayaw among kapitan, ignunti ka. Gusto ka baguhan?
2: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tong dakbayan, kini ang Kasayura, uban ni Gres Sumarino.
0: Tinood dili. Of course, may ingon dyan po nga, bitaw sir, ay tinool, bito sir, ay. Dako-dako, biya ko na dawat itong eleksyon, biya gisip. Muna nga, ko din dawat buwan itong eleksyon, nga baylo sa inyohang prinsipyo. Ayaw na lang mo pagbagulbol nga wak mo maayo og serbisyo karon. Ay musugot kag sa dili, maogi na ang hinungdan, maogi na ang rason. Lisod po mga kasayod, ha? Di ko kabawi. Kung manerbisyo na malanggali ko niya, di ko kabawi sa kong gasto. Pwede na ko magpapili, oy. Pabito na kung doon na pa'y panahon, bitaw mga kasayod, nga mabalik tong panahon, mga igala nga way kwartahay, may unta yun. Pero bago na ito'y pag-asa na, eh. Na ito mabalik ay sayang. Bitaw. Akong lolo sa una, nahimong kapitan, wag ito ito hantod na human na lang, marsyal. Wag ito, napulihin ito si pagkapitan, na ipusap papuli, wag ito puli. Ikaw na po yung kapitan, adili ko ay. Balibad kayo puro. Kung saon nga ang sauna manggod, serbisyo manggod ang naa sa huna-huna. Pagkapitan ka, serbisyo gina. Karon kadi naman ang unaan agon. Pagkapitan ka, dunay negosyo. Siyempre, maningkabot yung magkapitan o negosyo karon magkakasayon. Karon makahatag og serbisyo gantos katawahan. Pero katong negosyo po mga higala nga way kalambigitan sa kwartas pundos barangay. Kanang personal po nimong negosyo. Mailhan nimo ng mga kapitan nga ang ginegosyo nila personal o nagserbisyo sa katawang personal. Kaya di na mahadlok bubunot o personal. Diba? Ako lang i-saibit gamay mahigala sa atong kapitan sa Poblasyon Lalas, Kapitan Ralph Abate. Kuya o managprinsipyo ba'y? Paglingkod niya, nakita niya ang kakulangon sa barangay. Kung sige buhat niya, gapalit o personal nga kining ambulance, kining rescue vehicle. Asa gikuha, way kwartang barangay, kaya wa may napunin, wa may sinasunod itong napundo mga higala, kaya hurot-hurot mga yun. Nagahin siya personal nga pundo, gipalit og rescue vehicle. Hanto karon buhi pang rescue. Daghanang naluwas nga kinabuhi anang maong rescue vehicle. Personal na ha? Sa ulog, Fiesta Manila karon. Sa ulog sila, taman pa Oktobre 4. Di gyud balikayan nga mukuod siya sa kaguligong kwarta. Gani, sa kalihukan sa Fiesta, una, nakahatag na siya alang sa mga duha katulunghaan og 50,000 pesos. Toyo ato mga higala. Para malipay mag-enjoy, personal to niya. Dito budget sa kwarta sa barangay. Tungod kay maningkamot ka naman lang yun o negosyo, basta legal. Ayaw lang ng illegal, noy, ha? Muna siya pinakanindot mga kasayot. Ito bintang nagkalabay nga kapitan pa to si Vice Mayor Limuel Bubong Yaps, Barangay Maranding. Odro po na. Paglingkod isip kapitan, daghan na kayo nahimo. Nagpalit o kining katong garbage compactor, garbage compactor. Dahil nagpalit o katong sakyanan sa pulis. Itong Vios bitaw. Yung nagamit ninyo kay donation raman na. Inala ba kasi, kana bang interesadong muservisyo mga kasayon? Kanang mga barangay Tanos, barangay kaniadto, kanang ilahang mga radyo, gikas mga purok president, radyo, mga tanod, radyo, gitagaag libre. Pero kaloes Ginoo karon ang mga radyo, ang butog, aha na po itong mga radyo ha. Nangaguba na siguro to. Pero wagin po maserve good unsa servisyo atong radyo ha. Ang uban, igor ang po ni Dawas Radyo, ang po gamita. Diba? So, o sana sa mga prinsipyo boss, pagpanerbisyo ba? Pero gani ka nang makita ni mo mga higala nga imbis ang serbisyo para sa katawahan, kuhaan pa hinoon, tinamahang manabay. Abusar gina. Kaya itong mga nag-text na ito ah. Siguro, kini ako, istorya, dili ni makapadulot anang tawhan na mga kasayod nga naiguan eh. Gapapirma og amount nga cash assistance, example, kani, 1,000. Tapos, ang imong pirmahan, 1,000 yun. Pero imong dawaton, 500 ra. Ay pagbuot. Kay gi-orient ka. Ang pangutan na tarong ng ingon na. Bisa pag-unsay imong obligasyon o responsibilidad, imong personal nga utang kabuton o kinsang tampulanuha, ayaw amunga ang ayuda sa katawhan.
2: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawas sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres.
0: Maunay, klaro nga pagkasulti mga kasayon. Una, kani kung di magid ni maka o maka issue mangani og TRO ang Supreme Court aning maong balaod mga higala sa pag postpone sa barangay og iske election, magkadipo-dipo na pud ang kumilik ani unsaon kay matud pala di na mo kaya kung November 2 ipahigay ang election niya karon pila na kaadlaw na sayang namo nga human gipastop namo ang calendar of activities sa kumilik. lisod na mo ipadayon anang Nobyembre.

0: katawhan nga miuyon. Pero mao lagi mga kasayod, matupad ni sa ato ang undersecretary sa Malacañang mga kasayod, Claire Castro, ang iyahang rason matud pa gigamit pa niya ngalan sa mga magbababalaod, ha? Nakita ng mga sa mga magbabalaod, mga kongresman ang pasibutan ana, og nakita sa atong presidente nga ang mga kapitan, mga barangay official gikinahanglan nato karon.
1: Blow by blow.
0: Ako yawa ha, karon lang gikinahanglan. Oh, dayon. Matud pa, number one, gisa-isa niya sa pagsumpo sa kriminalidad. Gikinahanglan na to ang kapitan. Masa ba di gamit ang mga polis? Kaya mamunay trabaho sa mga polis. Diba? Human, kung doon ay baha, gamit na to ang mga barangay official. Masa may gamit na isa to ang mga responder sa mga MDRRMO. O mamunay trabaho. Assistant trama ng mga barangay official in case of doon ay calamity. Force multiplier mana sila. Oh, diba? Gamit ko no matod pas mga basura ay naku usamay gamit sa atong minro. Doon na may trabaho ana, nagtrabaho ana. Ang barangay lang gyud mao na tigpatuman mga gilas balaod o sige patuman sa kinatibuk-an. Pero kung magisgot ka og kana lang nga rason, mabaw ra kayo mga higala nga himo natong mo na nay rason nga i-postpone, i-extend, dugangan, effects ang termino og lima ka tuig mga kasayod. Unsa may pasabot ay kung doon ay bag-o nga mga kapitan mapuli, dili ka mao mo implement ana. Unay kung giingon mga higala nga top how ra gyud kaayo mga rason nga doon na pagyoy pinaka tinuod nga rason nganong gikansela ang barangay og SK election o gihibong lima ka tuig or posibilidad nga dili gyud ang pagset sa term nga lima ka tuig ang rason kundili gusto lang gyud nga mapostpone ang barangay og SK election karon.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawas sa tungdak bayan, kini ang kasayuran uban ni Gres Sumarino.
0: Inahinay na ko eh. Gikapoy ko, na-stress ko. Ay, dako! Walay bili. Napayang over, das nagatanggo, bay. Daghan kayo, gabi eh. Bilar, pero enjoy, no? Salamat kayo, Mayor Ben Kanama. Bajong hapon sa ato ang mga katawhan nga naghago diya sa LGU, mga city official nga perting bisiya, mga head of office, mga empleyado, mga regular o mga temporary workers. Salamat kininyong tanan, ingon ang mga tao, enjoy kay me, mga driver, negosyante sa mutang nag-enjoy kay dako bulan kita gyud. Ning income magi sila por gabi. Kun adto pag mga aktibidades mga higala. Grabe oy. Ikad pa ang hago nila tibok buwan ba September kay ang bulan September. Gisaulo pod ang 126 nga anniversary sa civil service. Oh, mo na nga daghan kay mga activities susunod nya lahos gyud fiesta. Break gamay. Dayon adto na dayon pod sa kuan. December rin, lahos-lahos ng mga activities tanggo. Di na mawad ang kabibo ang tanggo. Yan mas bibibo pagit pag-ayaw karon. Grabe na ha. Majong hapon, bro, dodo unto. Aminaw, hindi ka na bro. Sa itong mga kwanda, motorista, mayong hapon, mga presidente sa mga asosasyon. May hapon, kapulisan sa Dakbayas Tanggo, Multibok, Misamis, Occidental. Congratulations. Mga nangadakpan, mga accomplishments sa ito ang PNP. Padayon, gihapon. Ang pamandakop ano yung mga illegal nga droga, illegal gambling. Na, gihapon. Mantag, dakpon po itong tanan. Ay, apilan ng mga financier. Apilan ng mga drug lord. Na po ba, drug lord? Magawa na siguro. Amdigi ka ng syabo. Ay, naku! Nagkasalamat sa pagpapinaw sa programang Kasayuran din sa Joy FM Pangilbe, Misamis Occidental. Ako si Renzo Malinog, Anton Ugma, Samang Takna, Samang Estasyon. Maadyong hapon!

0: God bless us all. To God be all the glory.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawag.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ang mabura. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo saya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Seryoso.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Yeah, diya ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni Mama.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: kaya ng dati.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko na saya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mom.

0: presence. Enjoy the music.
1: Dito sa Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Enjoy. Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
4: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo imo ka mag-relax ka. Relax mo di ako, mabur halos di naman mapalo, pre.
5: Unsang gipatay kuno sa iya?
4: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
6: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
7: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
8: Ang kuang gyud na ako, sir nga, kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man gud akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulo ka bak. Maring gimintay na lang po na ako, sir.
7: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Love ako ni Mami.
10: Mm-hmm.

0: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
1: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
2: Ano po yung maintenance po niya, sir?
1: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas effective nga.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
1: Dihang sa agahubag ang akong itlog, dili magay ni Juda ko kuya, pero ano ha yun? Pag hindi mag-utlot siya kuya, akong bifiran sa Yaki kuya. Dayon ang video ko, capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kadlaw, reaksyon niya ang kupos. Salamat ko sa imuhang
0: Yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
4: Unsang gipatay ko sa iya?
3: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Mayong buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumulong Tinig ng Bayan, Tinig 4, Loy Rosario. Tatawad mo kaba na ito si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugo. Kumusta? May nga buntag, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Lanao del Norte. Ngayon man, good morning, Davao Oriental o sa probinsya sa Cotabato. Sa itong silingan ng mga probinsya, ang Bukidnon. Maguindanao del Sur del Norte, South Cotabato, ingon man sa Sultan Kudarata Province. Good morning sa mga taga-isulan. Nga kanunay nagapaminaw sa itong Tulumanon, diri sa Tinig ng Bayan. May nga buntag ka na itong tanan. Kumusta? Kami nag-imbita ka ninyo ba na sa ito ang Tulumanon, Tinig ng Bayan, o daghang kita pag-aisgutan. Sa kinatibukan ng ito ang programa, Unang Adlaw Higala, sa bulan na sa Oktubre na. Paspas kayo nga panahon. Last quarter for 2026 mga higala din. Well, kabalo na ta, no? So, unsay mga panghitabo sa tuwang palibot na mga higala. Huwag atong ipanghinaot nga bagumahuman na kining tuiga. At doon ay maayong balita nga ato ang mabota sa tua. Unsa kay maayong balita. Kadadlaw doon ay maayong balita. Depende mga higala sa pag-accept nato kanang mga naasoy nga balita. Ano? Dito sa muang lugar, sa Cotabato City, kaganihang tungang gabi. So, pastiran, pagka isog kay mga tao dito sa mua. Umana ang first barn parliament election. Yan lah, mo ni resulta mga higala. Wara na, binawiay na sila mga higala. Kining mga magkalaban sa politika. Wa pa na humalang politika sa ilahang tod karon. Bawi na sila dito mga higala. But anyway, atong iampog panghinaot. Nga unta mahigmata kining atong mga kaigsuunan. Usa lang na ka kining tawag diha, proseso. Gusto mo lingkod mga higala, abi man ato mag-alagad. Siyempre doon ay kwarta o gahom. Gumawa na klaro diha nga gusto gayod na nilang kwao ng gahom o ang kwarta. Grabe, kung tanaw ni mo mga higala ang kwartang gibubo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sobra-sobra na ba? Milyonaryo na ng mga Bangsamoro, pero kung atong tanawon, wag yun gihapon. Luoy lang itong mga kaigsuunan, mga higala. Samtang, ganyan na, itong mga nagunang mga balita ang ngayon yung masayran sa kinatibukan niya ito ang Tulumanong Tinig ng Bayan. Headline. Mga kadraga suspect, mga higala, na aresto sa gipahigayong operasyon dito sa Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Headline. Samtang, nasa pika sa bahin na pulisya, padayon usab, ginaimbestigahan ang nahitabong pagpang-hold up nga pagpamusila sa Osaka Animal Care staff dito gyapon sa may lungsod sa Dato Udin na Sinsuat ang Maguindanao del Norte kagahapong adlaw. Lain na usab nga panagsangka ni tabo kaganiang kadlawon dito sa barangay Kalanganan og sa silingan nga barangay sa Cotabato City. Samtang sa pika sa bahin usab mga higala usa ka motorsiklo gikawat diri sa dakbayan sa Kidapawan. Headline. Online threats sa SOC Sergeant na Region mga higala natala na sa 65 ngadto sa mga eskwelahan o kagahapong adlawa. Doon na po inahitabong shooting incident sulod o sa palibot sa Osaka eskwelahan sa Sultan Kudarata Province. Samtang nitabong nga panagsangka sa duha ka mga armadong grupo sa Maguindanao del Sur nagresulta sa pagpamakwit sa halos 400 ka mga pamilya. Balita usab gikan dito sa Pangil Bay mga higala tangin ninyo usa ka ambulansya o mo na ni gipasaka nagkaso katong ambulansya nga gigamit og gisakyan og smuggled cigarettes sa Lanao del Norte. Sa kumbay, nadakpan usab sa PNP human naaktuhan kini nagdala og illegal nga droga. Babae mga higala no, pastilan. Samtang sa pika sa bahin at ang iusab ninyo mga dugang mga balita mga higala, balitang national. Malacañang dapat daw alerto ang mga alkalde sa mga transaksyon sa ilahang nasakupan. Headline. Mga detalye mga higala, musunod na. Higop sa taga-Kapidre Okay, kopi yaki o okera. Okera po na ninyo, bisag unsang kapiha mga higala. Human mo inumog tubig sa pagbata, birahi o kape.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bito ang mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:15 na higalang atong oras, atong mga unang balitang pang-international. Dito mga higala sa Gaza kung nga diin na sumala pa na patay sa mga sundalo sa Israeli. Ang usa sa mga leader sa Hamas nga si Is al-Din al-Biek, leader sa arm wing sa Hamas sa amihang Gaza, sa gipahigayong airstrike sa Israel sa usa ka apartment building sa Nas neighborhood sa Gaza City ngadtong adlaw nga Martes. Gikumpirma sa Hamas ang iyang kamatayon, samtang giingon sa Israel nga si al-Biek nalambigit sa pagplano sa pag-atake o pag-recruit sa mga militante. 13 pa katawo ang namatay sa lain pang airstrike ang gihimo sa Israel sa Jabalia Refugee Camp, sumala sa Medico. Gipakusog sa Israel ang ilahang operasyon na batok sa Hamas tungod sa aligasyon nga nag-rearm oga naggalusad og mga pag-atake ang grupo bisan pa man dunay ceasefire apan nagilimod kini sa Hamas sa pika sa bahin gilubong na usab sa mga Palestinian sa Nusrat refugee camp ang nahabiling mga lawas sa 40 ka o 41 nga mga biktima nga na recover gikan sa nangaguba ng mga building, samtang gibana-bana usab sa Palestinian authorities. Ang kapin 8,000 ka mga lawas ang nagpabiling na lubong ilawom sa mga debris dito sa Gaza.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa bahinigala sa mga dugang mga balitang pang-international.

0: Malam puson sumala pa ang nahimong pagkikita ni US President Donald Trump ngadto sa mga sundalo nila sa Iraq. Ipasigarbo sa maong leader nga nahumana ang iyahang liderato og malampuson ng Amerika sa pagbatok sa mga ISIS sa group og wala usab gipalagpas niini ang nilabayng pangulo sa Amerika tungod sa hinay nga kampanya batok ngadto sa ISIS nga niatake ngadto sa ilahang nasud sa Amerika. Sumala pa niini nga unang termino pa lamang niya na himong grabe ang pagbatok niini sa mga teroristang grupo. Gika subo usab niini nga dunay 4,500 ka mga sundalo sa Amerika ang namatay og kapin sa 31,000 ang naangol gikan ang gisugda ng gera nila ngadto sa Iraq. Si Trump niadto sa Iraq para bisitahon ng mga sundalo sa US military.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa mga balitang nasudnon na higala. Atong lakpitan ang mga balitang nasudnon na kung diin. Gilauman na sa Bangko Sentral sa Pilipinas nga muhapak ngadto tali sa 6.4 hangtod 7.4% ang inflation rate sa nasud alang sa bulan sa September ni ining tuig. Sigon sa BFP nga gilaumang pagsaka sa presyo sa mga paliliton kansa nagunang hinungdan sa epekto sa daot nga panahon kuno sa presyo sa mga utanon, isda, kanon ug prutas sa mga lokal nga mga merkado. Ang pagsaka usab sa level sa inflation kung sumala pa, nakatabang ang pagsaka sa padayon nga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Ang paghuyang sa kantidad sa piso batok sa dolyar sa nilabay nga simana. Ming balansi matud pa sa pagsaka ang kalit nga pag-unos sa presyo sa karne o ang pagkunhod kuno sa sukot sa kuryente sa susamang bulan. Magpabiling nakafocus kuno ang Bureau o ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bagong pangkalibutanong merkado, particular ang mga nitabo sa Middle East ug ang mga kalamidad sa panahon aron na makahimo og angay ng mga lakang alang kuno sa ekonomiya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin, gipamahayag ni kanhi Executive Secretary Victor Rodriguez nga ilan ang giadangop ngadto sa Korte Suprema ang pag-usaba sa Senate Impeachment Court sa conviction voting threshold batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Attorney Rodriguez nga ilang question ngadto sa Korte Suprema, doon na ba'y katungod? Gahom ang maong korte nga magasugyot og bisan unsa mang pag-amenda o revision sa batakang balaod. Dugang paniini nga ang gihimo matod pa nga exclusion sa Senate Impeachment Court sa voting threshold magakonsidera nga pag-amenda sa konstitusyon kansa unconstitutional. Klaro matod pa nakalatid sa balaod nga ang Senado lang ang gihatagan o gahom sa pagtaral o pagdesisyon sa mga kaso sa impeachment tungod kay ang bugtong kagahom sa Senado diha lamang sa rules of procedure sa impeachment trial. Nag-insister usab nga matud pa nga ang rules of court bisan wala pa gipasakaan og impeachment case Vice President Duterte. Iklaro usab niini nga ang pag-amenda sa batakang balaod pinaagi sa Constituent Assembly CONAS nga nanginahanglan og 3/4 votes sa mga miyembro sa Kongreso. Anausab ang Constitutional Convention kun CONCON og ang People's Initiative. Gipakita lang matod pa sa Impeachment Court ang grave abuse of discretion rason nga gihimo lamang usab niya ang iyang katungod isip usa ka Filipino protektahan ang batakang balaod pinaagi sa pagquestion sa gihimo sa impeachment court ang ngadto sa Korte Suprema.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 sigalang atong oras dugang mga detalyeng sa mga balita pinaagi sa tungkobang si Tinig 43 Juan Andro Tabugok.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Og manakit kaning kalawasan ayo kalimtiha panghapla sa Yaki Liniment Oil. Ang Yaki Liniment Oil nag-unang haplas nga makawagtang sa daghang nga mga balatian o nasulayan na sa taas nga panahon.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na ni wala sa buwan, buhok. Kanang kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki. Nanupo si Chiyo. Lama si Yaki. Makakabang
2: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas, 24 minuto suman milabay ang alas 5 sa bundag. In simultaneous broadcast kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Apanggil Bay ug Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng
0: Good morning nga sa atong mga taga-Paramati diha nga dapida karon nga mga tagnaog syempre nakakape na ba? Dili lamang kape, special ang timpla alang sa masa lamian. Nga coffee experience. Coffee Yaki 7-in-1, tilawi ang kalahian.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa laray garon, alang sa atong mga balitang provincial. Libot-libot na kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao aron Siron. Ang mga katikaraga mga development dito nga dapita sa lain-lain nga bahin, dinhing bahina sa isla sa Mindanao. Unahon ta paghagpat garon ang taho gikan dito dapita sa may area sa northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Dito sa may northern na Mindanao, diin mukabat sa 1.08 million peso nga balo sa ginaduang smuggle nga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan at sa checkpoint operation. Dito sa kapatagan Lanao del Norte, sa northern Mindanao, ni adtong nakalabay nga adlaw, nasakmit gikan sa usa ka van ang gimarkahan na easy patient transport vehicle. Uy, ambulansya ni. Ang 22 ka mga master cases sa New Far Red ug 5 ka master cases nining New Far White nga sigarilyo. Gisik pa ang 31 anyos nga driver ug 19 anyos nga pasahero niini nga samang residente sa Sultana Naga de Maporo. Matod sa kapulisan, gikan sa maong lungsod ang sigarilyo ug padung unta didto sa kapatagan. Gidala ang duruha sa kapatagan Municipal Police Station samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo ug sakyanan gipailawon na sa turnover sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dito nga bahina sa may atong Siron. Ang mga katikaraga mga development. Dito nga bahina sa may area sang duga nga mga tudling karon sa may area sang Caraga region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Inasikpaw sa kamot sa mga otoridad ang 29 anyos nga lalaking giila lamang sa alias nga si Moy Moy atol sa gilunsad nga bypass operation sa Proc 7 Barangay Masgada, Malimuno, Surigao del Norte. Nasakmit gikan sa iyang kamot ang usa ka sasay sa ginadulahan sa bunga gikonsiderar isip ebidensya sa maong operasyon. Sa pagkakaroon na naana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho gikan ditong bahina gihapon sa may area sang Caraga region, nagalunsad sa bloodletting activity dito sa barangay Kaniog sa may Surigawa City. Ang Department of Health Caraga kauban ang City Health Office sa Surigawa miduyog sa aktibidad ang lain-lain mga kataho agahensya sa gobyerno pinaagi sa voluntaryong pagdonar og dugo aron na makatampo sa pagadugang kinabuhi nga na sa mga nanginahanglang pasyente. Gipasayog na ang orga ang kininga maong kalihukan nga sa mataga donasyon sa dugo mahimo nga dako nga tabang gayud nga na sa pagpahatag og dugang katuigan sa mga pasyente nga nanginahanglan niini. Alas 5:27 Philippine Standard Time samtang sa dugang tudling sa atong taho karong buntag. Atong lakbit ng karon ang duga nga mga development ug mga panghitabo dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao diin duga nga tudling sa atong mga taho dito nga dabita sa may area sang Northern na Mindanao. Usa sa mga development dito nga dabita atong sayron na kining duga nga mga katikaran sa may area sang Northern na Mindanao diin na dito nga dapita sa ilang dapit gipailaw ang validation sa lungsod sa Kaswagan sa Maylanao del Norte alang sa Hall of Fame Award sa National Literacy Awards sa 2026 gipahigayon sa mga tinunan sa DepEd ug Literacy Coordinating Council ang review, interview ug pagkisusi sa mga programa ug dokumento sa munisipyo kabahin sa literacy. Nakabaton ug dugang national recognition ang LGU tungod sa mga programa niini sa literacy ug community development. Lakip ang mga inisyatibo nga nagatumong sa pagbalig-on sa edukasyon ug pagbag-o sa mga conflict affected community.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ato panginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan samtang dugang tudling didtong dapita sa may area sang Northern Mindanao. Diin sigpaw ang usa ka lalaki nga adunay kalapasan sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines sa puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Bantar Municipal Police Station alas 2:40 sa hapon didong Barhina sa may Barangay Kalanganan, Lower Bantar, Lanao del Norte. Ang dinakpan 22 anyos kining Minyo gamunupyo sa maong baryo. Subay sa report ang pagkasigpaw nining suspect gipatuman pinasik sa warrant of arrest sa tungod sa kasong kalapasan nining PD 705 diin kalambigit kini sa pagpanghilabot nga sa kalasangan nga walay permit nga adunay piyansa nga 30,000 pesos nga giisyo ni Judge Ali Ombra Barcaraman sa Regional Trial Court 12 Judicial Region Branch 4 sa Iligan City.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. O yan, na sa linya ang atong kauban, ano? Gikan na dito nga bahina sa may area sang Panguil Bay. Dugang detalye, kilambigit na itong nasikpaw nga ambulansya, no? Nagkarga noong mga smagol nga sigarilyo. Dili pasyente. Atong sayron ng detalye. Gikan na sa atong kauban sa Joy FM Panguil Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Naharang o nasaknit sa kapulisan ang gibanabanang ana sa 1.8 milyon kapesos nga balor sa gito ang smuggled ng mga sigarilyo ato sa gipegayang checkpoint operation sa Purok Uno, Barangay Bansarvilla, sakop sa lungsod sa Kapatagan, Provincia sa Lanao del Norte. Sumala pa sa report, gipara matupas sa mga sakop sa Sikan Provincial Mobile Force Company o PMFC ang usa ka ambulance nga Toyota Hiace nga nagbiyahe gikan sa Sultan Naga, Dimapuro, paingon sa Kapatagan. Sa pag-inspeksyon, nadiskubrihan sa operatiba sulod sa sakyanan ang 22 ka mga master cases sa sigarilyong Newfar Red o 5 pa ka master cases sa nakilanlai klase nga sigarilyo. Garisto usab ang driver nga 31 anyos og ang pasahero niini nga sakay nga 19 anyos. Sila duha karon ang mga taga-residente sa Puro Kutso, Poblasyon Sultanaga, Limapuro. Idala sila sa Patagan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Ang mga sigarilyo usab og ang sakyanan temporaryo ana sa kustodiya sa Sikan PMFC samtang gihulat ang formal nga pagtunol niini ngadto sa Bureau of Custom alang sa tukmang disposisyon og legal nga aksyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog gikan Joy FM Panggilbe. Samtang dulan 4,500 ka mga mag-uma sa rehiyon sa Caraga ang naapektuhan ning epekto sa El Nino, diin humay ang pinakadakong naapektuhan sa pananom tungod sa grabing kainit subay sa gipresenter nga datos gikan sa DRRM focal person sa DA Caraga. Subay sa datos sa Department of Agriculture Caraga, mukabat sa 6,593 ka hektarya nga umahan ang naapektuhan sa maong panghitabo nga misangpod nga nasa pagkawagtang sa gibiraban ng 5,978 metric tons nga humay nga balora 237.4 million pesos. Gawa sa humay naapektuhan usab ang mga umahan sa mais sa maong rehiyon, mukabat sa 253 ka mga mag-umang naapektuhan o 368.85 ka hektarya sa umasa mais ang naapil sa kadaot, diin nakapin na 200 metric tons ang produksyon ang nawala og naapektuhan. Tungod sa dakong epekto sa El Nino sa sektor sa agrikultura, nag-andam na ang gobyerno og mga lakang og programa aron matabangan ang mga mag-umang naapektuhan sa matag probinsya dito sa Caraga Region. Laki pa sa mga lakang ang pagbaligon sa pagmonitor sa kahimtang sa mga umahan o paghatag og tukmang intervensyon aron maminusan ang kadaot sa mga pananom o matabangan ang mga mag-uma nga makapadayon sa ilang panginabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala sa atong pagbalik, dugang tudling sa atong mga tao human ini.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oh?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Ano po?
12: Eh, murag din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong pag-is-anyos pa kong polio ko.
13: Oo.
11: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal garaong buntag, dako ang pagpasalamat sa persons deprived of liberty sa Surigao del Sur District Jail. Human gipahigayon ang usaka health caravan ni adtong nakalabay nga adlaw. Dala ang tema nga bringing care, inspiring hope, building a healthier tomorrow. Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og himsog nga panlawas ngan sa mga pineriso pinaagi sa pagpahatag niini nga mga gikinahanglan nga medical nga atensyon. Gibutyaga usab nga ang nagkadaiyang libreng serbisyong medical ang gidalit ngadto sa mga PDL ang giambit usab sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Lagi pa sa napahimuslan sa mga pinariso maong medical check-up, libreng tambal, dental health, eye care o health education.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Angol ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kining giluba sa iyang 45 anyos nga igsuon taliwala sa pagpanaglalis dito sa Bro 4 Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon, alas 2:40 sa kadlawon kagahapon. Nilugwangan na sa paunang pagigasusi sa Valencia City Police Station nga human sa ilang panaglalis. Miuli ang suspect sa iyang panimay, ni kuha kutsilyo og mibalik sa dapit, diin iyang gidunggab ang iyang igsuon sa walang bahin sa iyang lawas. Sa daling gida ngadto sa Valencia City Polymedic Hospital ang bigdima, diin ana kini sa luwas nga kahimtang. Sa laing bahin, nadakpan usaba sa mga may responding otoridad ang maong suspect diha sa iyang puloy-anan o gitanggong nakaroon nga na sa Valencia City Police Station, samtang padayon ang investigasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 sa Philippine Standard Time, dugang sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang dudling sa atong mga balita karong buntag, atong lakbitan karon ang area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong sayron ang pinakaulahing development usaba dito nga bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita, may salmod sa livelihood training ang kamin sa 60 ka mga beneficyaryo ni ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program Conform East dito sa Barrio del Pilar, New Corilla, Davao del Norte. Isip akabahin sa programang pagpalambo sa ilang kahanas sa pagpanginabuhi. Ang mga partisipante ngadto sa duha ka grupo kining gitunga, diin ang unang grupo nakakat-on sa paghimo og dishwashing liquid, samtang ang kinuhang grupo gibansay sa paghimo og longganisa. Gipahigayon na maong training pinaagi sa managtambayayong sa Barangay del Pilar Public Employment Services Office kon na peso og 4 piece aron mahatagan ang mga benepisyaryo og dugang kahibawo og kahanas nga mahimo nga magamit sa ilang panginabuhian og dugang kitaan nga naa sa ilang kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Gipailawon sa stress sa debriefing o psychological first aid mga magtutudlo sa New Corilla National High School sa probinsya sa Davao del Norte. Human ang nahitabong online threat nga nakapabalaka sa mga estudyante o mga magtutudlo ginikanan og komunidad. Gihatagan sila og psychosocial support binagi sa koordinasyon sa Municipal Health Office ingon man MSWDO og MDRRMO og DepEd New Corilla District. Tumong sa mga intervensyon nga matagad ang mental og emotional well-being sa mga magtutudlo, matagan sila og luwas nga kahimtang aron mapadayag ang ilang kabalaka og mapaligo ng ilang coping mechanism human nga mga hadlok nganha sa ilang na sinati nga bahad. Pipila usaba ka mga estudyante ang mi-appeal sa maong intervensyon, samtang gipahugta na karon sa New Corilla Municipal Police Station ang seguridad sa mga eskwelahan isip lakang aron malikayan ang posibleng mga hulga sa seguridad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Para sa Pilipinas, alas 5:39 Philippine Standard Time. Atong balikan karon ang linya, nasa atuang linya karon ang atong kauban gigan sa may area sang Panguil Bay. Usa ka babae ang nadakpan sa PNP human maaktuhan kini nga nagdaog illegal nga droga.
1: Tinig ng
0: Kairon ta ang detalye gigan Joy FM Panguil Bay. Nasa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga babae atol sa police operation sa Purok 5 Barangay Poblasyon Tubod, Lanao del Norte. Alas 11 ang takna sa buntag. Ito nakalabay nga September 29, 2026. Sumala pa sa report sa kapulisan na matigdan sa usa ka pulis nga nagsulob og civilian attire ang usa ka suspect, samtang nagkupot kini og sachet nga gituho ang shabu og improvised drug paraphernalia. Gidoldayon sa pulis ang babae og dihang nagpaila isip pulis og nigipahibalo sa iyahang pagdakop. Narecover dayon gikan sa suspek ang duha ka putos nga gituho nga dunay sulod nga shabo nga may gibugaton nga 0.2 grams og gibanabanang kantidad nga 1,360 pesos base sa drug standard price. Nakumpiska usab ang aluminum foil, improvised glass tutor, lighter o gamay nga karton nga giilang report usab nga matud pa usa sa mga drug paraphernalia. Ang suspek anaa na karon sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Malinog gikan Joy FM Mapanggal Bay. Good morning sa atong mga silingan dihang dabida.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao, gikumpirma sa tagong police station na ngadto sa katauhan nga nadakpan gayud ang suspect sa pagpangransak sa usa ka establishmento sa Tagum City nga nahitabo alas sa 11 kagabi. Suma pa nga human na nakadawat og taho ang PNP paspas kining may responde sa baga panguna ni Police sa Lieutenant Colonel Edgardo Bahan na og nasigpaw gayud ang sospechado. Sa initial nga impormasyon aduna matudpay nalimas nga kwarta og cellphone na maong suspect. Sa karon anaana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras samtang gipa higayon sa Environmental Management Bureau 11 kon EMB 11 ang field technical assessment sa taga Balaubawa River kagahapon aron masukod ang flow rate o kadaghan sa tubig nga mulabay sa suba panahon sa taga Uwan. Importante matulba ang maong assessment aron makuha ang dato sa kapaspason sa dagan sa tubig giladmon na discharge o dilution capacity sa suba. Makatabang kini sa paghubad sa resulta sa water quality testing o pagtino sa angay nga gamit sa tubig sa taga Balaubawa River. Kabahin kini sa padayong proseso sa pag-classify sa maong suba. Nagasugod ang proseso ni adtong nakalabay nga adlaw pinaagi sa ocular survey diin unom ka water sampling station sa Anguila. Gisundan kini sa flow rate assessment ni adtong nakalabay pa nga semana panahon sa tag-init. Ang bagong assessment ang naghatag og dato sa alang sa ting-ulan aron mas makong kompleto ang hydrological profile sa maong suba. Gipaabot usab nga ipahigayon sa EMB 11 ang public hearing karong Oktubre 22 diin na mutambo ang mga stakeholders ug makuha ang ilang mga suhestyon ug impormasyon. Ang tanang datos nga makolekta gamiton isip technical nga basihan sa opisyal nga pag-classify sa taga Babalaubawa River ubos sa Philippine Clear Water Act.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gipahigayon sa Davao City Police Office o gipakusgan ini ang Barangay Peacekeeping Action Team pinaagi sa Bipat Olympics kagahapong adlaw sa DCPO Grandstand aron mapaligon ang panag-uban o koordinasyon tali sa kapulisan o community partners. Gipangunahan ni Police Colonel Peter Bauzona Madria, ang City Police Director, uban si Police Lieutenant Colonel Angel Sumagaysay, ang hepe sa PSSO, ug uban pang mga opisyal ang kalihukan nga gitambungan sa BIPAT, gikan sa nagkadaing police station. Sa pinaagi sa nagkadaiyang dula ug mga kalihukan, napalambo ang teamwork sa mga kamaraderi sa BIPAT, Barangay Tanod o Kapulisan. Gihatagan usab kini og higayon kining mga force multipliers nga mapaligon ang ilang kahibawo o kana sa pagtabang sa peace and order, crime prevention o public safety.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras samtang luksuhan ta ang mga taho ditong dapita sa may area sang Barm Region. Sa iron ta ang pinakalayang katikaran usab ditong dapita din duha kabalay ang nasunog gilamoy sa kalayo gini samtang usan ini ang totally damage nga nahitabo dito alas 2 sa hapon dito sa Pascuala Road Rosary Heights Mother Barangay Cotabato City. Gika na yon sa BFP nga dayong responde ang ilang istasyon human madawat ang report. Ana-ana sa advanced stage ang kalayo dihang miabot sila apan dali nila kining napawong. Ginatayang ana sa 250,000 pesos nga balora sa kadaot samtang upat ka individual nakabaton sa physical injury sa tulo ka mga sibilyan ug usa ka personnel sa Bureau of Fire Protection. Electrical related ang usa sa mga ginilili nga angulo nga sugdan niining maong kalayo apan gikinahanglan pa kining kumpirmahon sa ipadagayon nga scene examination o laboratory analysis. Samtang giawhag sa Cotabato City Fire Station ang publiko nga dayong i-report ang bisan unsang insidente sa sunog aron paspas usab kini nga ma-respondihan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa ditong bahina gyapon sa may area sang dito nga bahina gyapon sa may area sang Barm.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Barm diin nagpadagayan sa third quarter meeting sa tinuig nga 2026 ang City Disaster Risk Reduction Management Council sa Cotabato. Diin gihisgutan sa pagpulong ang update sa pagpatuman sa mga programang aktibidad sa Disaster Risk Reduction Management. Gibutyag usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang ilang second quarter accomplishment report. Samtang gika-report usab ang unom ka mga nag-unang buhatan sa lungsod ang paggamit sa pondo sa ilang DRRM fund.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga. Gikan na dito nga bahina gihapon na sa may area o atong lugsuan karon ang mga taho development gikan din sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Diin dinhing bahina sa Region 12, abot sa 50 ka mga land titles ang gipanagtag sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Region 12 sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa Sultana Kudarat. Diin nagihimo ang distribusyon sa ilaom sa handog titulo program kun asa 23 ka titulo ang gipanagtag nga na sa mga beneficiaryo gikan sa Isulan, Esperanza, President Quirino ug Lutayan nga milangkob sa kapin 10 hektaryas nga luna. Samtang duha ka special patents usab alang sa multipurpose building ang gihatag sa lokal nga panggamahanan sa Kalamansig. Gipamahin ang nabiling 25 ka titulo sa Libak, Palimbang, Kalamansig nga langkob nining 20 hektaryas. Sigon sa DNR tumong sa handog titulo program nga mapapaspas ang paghatag sa land patents sa mga kwalipikadong land occupants aron nga masiguro ang ilang seguridad sa pagbato niining yuta o makatabang na sa ilang socio-economic development.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nasa 19 ka mga individual ang nakasinati sa panic attack. Human na hitabo ang insidente sa Isulan National High School sa barangay Kalawag, Isulan, Sultan Kudarat kagahapon. Dahil nga may responde ang Philippine Red Cross sa uga naghatag sa paunang lunas nga nasa mga apektadong mga individual nga nasa school clinic. 5 ka mga individual usab ang nahatagan sa psychological first aid aron nga matabangan sila nga makayanan ang epekto sa insidente. Nagdeploy sa bang PRC sa Emergency Medical Services o welfare teams nga naka-standby sa maong tunghaan. Lakip nga gipadala o sa gipadala ang Cotabato o South Cotabato PRC ambulance nga may unom ka mga personal o Sultan Kudarat VERV team nga adunay tulo ka mga personnel.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Higala alang sa himsog o aktibo nga bata pa inuma sa Kidiyaki Vitamins nga adunay chlorella. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle, siguradong adlaw-adlaw piskay ang imong bata.
11: Masarap ang pakiramdam ni Sambra Sali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
11: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
15: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
16: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
14: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
16: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
15: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, 51 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Karon alang sa atong mga balitang lokal.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Una tang hagbaton gining taho og development gikan sa May Palma area. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villasoto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June. Kaubang June. Okay, okay. Ikaw ba nga, June?
17: Pakinig. Nagsagawa ng konsultasyon ang Hotel Copi Palma dito sa bayan ng Alameda para sa panukalang pagtatayo ng 10 MVA Alameda Substation sa Barangay Kitakubong, Alameda, Cotabato. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga kinatawan ng Hotel Copi Palma na kinabibilangan mismo ni Hotel Copi Palma Acting General Manager Ezequiel Ivalle at Engineer Leonardo Alandone at Board of Directors President Dr. Orlando Panzo. Dumalo din ang mga barangay officials ng Kitakubong na pinangunahan ni Kagawad Angie Barinas, hindi ng mga residente mula sa Purok 1 at Purok 2. Sa kanyang inspirational message, sinabi ni Engineer Ivalle na ang komunidad ay kinakailangan ng magbigay ng suporta at mag-iisa sa makabagong proyekto na ito na nagsusulong ng pagpapalakas ng serbisyo ng kuryente sa lugar. Ayon kay Landoni, ang pangunahing detalye ng proposed 10 MVA Alameda Substation ay magbibigay ng bagong lakas ng electric power para sa mga residente at kinuha sa nasabing konsultasyon ang kanilang pananaw hinggil sa pagtatayo nga o konstruksyon ng nasabing infrastruktura. Bahagi ito ng pag-ipag-ugnayan ng Hotel Copi Palma sa mga barangay officials at mga residente sa nasabing bagong proyekto na layong magbibigay ng mas mabuting paninirbisyo sa nasabing lugar. Samantala sa bayan naman ng Mitsayap ay malugod na tinanggap ng Mitsayap Municipal Police Station ang Red Orchid Award matapos na makapagtala ng 102% overall rating. Ayon sa Mitsayap PNP, kinilala sa nasabing award ang kanilang pagpapatupad ng tobacco control policies at pagpapanatili ng isang healthy and smoke-free environment. Ang criteria ng nasabing pagkilala ay taon-taon na sinusunod ng Department of Health para doon sa mga para sa mga munisipyo at mga ahensya ng pamahalaan na tumatalima rito. Ang pagkilalang ito ayon sa Mitsayap PNP ay resulta ng samasamang pagsusumikap ng kanilang mga personnel sa pagsusulong ng kalusugan, disiplina at maayos na serbisyo publiko. Patuloy naman di umano ang pagpapatupad ng kanilang himpilan ng mga hakbang para mapanatili ang smoke-free environment at naisulong ang tobacco control policies sa kanilang workplace. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa May P. Palma area dinhi sa probinsya Cotabato.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
0: Tawag na nato ang update sa presyohan sa karne. Dinhing napitas na bayan sa kinapawan. Ana sa linya si Tinig Trenta Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
18: Mga katinig, mauni ang mga nag-unang nga presyo sa karneng baboy, manok o baka sa atong merkado karon. Regular nga presyo sa manok, sa one whole chicken, mapalit sa 200 hangtod 220 pesos per kilo sa mga chicken parts. Ang chicken wings, 230, drumstick o legs, 230, thigh, 230, breast, 240 kada kilo, isaw o tinae, 180, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. Sa karneng baboy, mao kini ang presyo gikan sa mga meat vendors by parts o per kilo. ang tiyan 320, perna 300, abaga 300, porchak 320, ang maskara nasa 260, spare ribs nasa 260 kada kilo, ang ulo og maskara 280, ang tiil 260, bukog 260, ug atay nasa 250 pesos per kilo, sari-sari 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut ng unod, 380-400 ang kilo, beef shanks 380-400, steak cut 420-460 ang kilo, buto-buto og ribs 280-300 ang kilo, ground beef o giniling 380-400 ang kilo. Og mao kana ang mga presyo karon sa atong mga komon nga karne at sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang inyong kauban, Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Junior Rapi, samtang dugang tudling sa atong mga balitang lokal. Gihatagan na karon og igong pagtagada sa provincial government o ba ng Philippine Statistics Authority ang kaimportansya sa husto o komprehensibong datos sa aron nga mapahapsay nga mapatuman ang mga programa sa gobyerno o makita ang tuod nga estado sa lokalidad. Sigon sa gobernadora, prioridad sa provincial government ang pagpangalap og datos sa labi na sa agrikultura o fisheries sector aron makakuha sa eksaktong resources nga adunay gikinahanglan na usab nga intervensyon. Plano karon sa provincial government nga mukuha sa napulo ka mga enumerators sa matag munisipyo nga maoy manguna sa pagkuha og datos sa mga nagunang commodities sa dinhi sa probinsya. Gitataw usab ni PSAO IC Chief Statistical Specialist sa Norhay Tula kang Governor Emilio Mendoza ang proseso sa data gathering methodology o ingon man validation na naadusab kining makigtambayayong nga na sa provincial government alang sa hapsay sistematikong pagpangailap ni ining mga gikinahanglang datos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nagasugod na usab ang pag-submit o mga parola dinha sa Barangay Avenue dinhi sa Kinapawan City at bang sa City Hall. Din makita usab ang mismong building ang aduna na mga parola. Kinipagpangandam usab sa Haduol nga Festival of Lights sa maabot nga buwan sa Disyembre. Pamatuol gipaluguha na ang mga sumbanan arang sa paghimo usab og recyclable nga mga parola sa mga mulangkob nga mga grupo og individual gikan dinhi sa lungsod.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Alang sa atong police report, garong buntaga na sa 20 gramos nga gidudahang siya buong tulo kabala sa .45 caliber pistol ang narecover sa mga otoridad sa ginbergay nga search operation sa Procrislam, Barangay Dagupan, Kabakan, alas 6:50 sa buntag kagahapon. Gipangunahan sa Kabakan PNP ang maong operasyon uban ng 1st o 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company. Ang nanahimong target mao si alias Noemi nga nakalista sa PDEA isip usa sa mga subject sa law enforcement operation. Nakumpisa sa ginparegahin nga paghalughog ang tulo ka dagko o duha ka gagmay nga sachet sa ginadudahang shabu nga balor 136,000 pesos. Ang suspect ang ana-ana karon sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita, arestado ang usa ka 55 anyos nga mag-umahuman ang search warrant usab sa puwersa sa PNP didong bahina sa General Luna Carmen na ala 1:41 sa kadlawon kagahapon.

0: Al Health Office.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Ipuntuala sa isang atong oras sa higala katong gilangkuban sa atong unang hunat sa atong balitaan karong adlaw ng Huwebes, petsa 1, unang adlaw sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Sangan sa atong mga kaubanan o mga tagapanamati din ang bahina sa may Northern Mindanao, pinagit sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3, Joy FM Kinabawan sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok, Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7, Joy FM.
2: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mabuhi pre. Unya pre, imo gisuwayan.
2: Alangan pre, anga lagi.
3: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
2: Ganado Capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
4: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman ko mga wak-wak, kanang kanaki na wala ko siya.
4: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Isaya sa ating mga orasan na 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
6: Maayong buntag mga katinig. Welcome to sa ato ang programa.

0: Primetime edition sa Tinig ng Bayan, mga katinig. Goodbye September. Welcome October. Pitsa uno na sa bulan sa Oktubre. Adlaw nga Huwebes og 40 kaya Oktubre naman.
1: Yes, pampa good vibes. Un dia, pinakaunang adlaw kaubang dos, no?
0: Espanyol, ha?
1: Oh, Espanyol. Mga iha, iho, mga mujeres diha, no? Siyempre, kay unang adlaw kaubang dos, tong good vibes kayo dapat, kay coming na ang bear.
0: Mga na yung high energy po kayo ka?
1: Mag high energy ta, kay init ra ba kaayo pag way ulan?
0: High energy, very high pod, very high ang mga events nga nahitabo.
1: High price pod.
0: High price pod, yeah.
1: Yes.
0: So, mga katinig, gahapon atong gihisgutan na kining dugay nang putang itong ginahisgutan, kining El Nino nga itong gisagubang karon, but generally mura og lucky pa ang uban nga mga probinsya, kaya doon pa yung mga ginagmayong ulan nga dala ni aning mga bagyo og intertropical convergence zone.
1: Dani, naana po ikuan, umaabot nga bagyo, pero ang prediction, base sa pag-asa, basin daw og dili gyud totally musulod sa Philippine area of responsibility. Murag ikogra daw ang maka... Ikogra. Oh, yes.
0: Pero no, maka-apekto lagi hapon siya. Doon na po yung gina-expect ng mga ginagmay ng mga pag-ulan.
1: Yes.
0: Sa pipila ka
1: bahin. Pero more on sa Luzon, kaubang dos.
0: So, mga katinig, hapit na kay Pizza Uno na, Pizza Tresa. Adunay na kung lumba na po sa kabayo nga paghimuon diha sa Libuna, no? National Horse Show gihapon kini nga tambungan sa lain-lain mga horsemen nga nagikan sa lain-lain. 14 ka mga clubs sa ilalom sa Philippine Horsemen Federation na diri sa tibuok Pilipinas. Pero si ano ba, Attorney Caloy Bautista, murag naka-eskwela.
1: Attorney Caloy?
0: Yes. Murag naka-eskwela siyang tag-antag-an.
1: Bautista?
0: Sorry.
1: Abin akong naibagong Bautista nga bago. Zarate?
0: Oo, murag naka-eskwela siyang tag-antag-an. Kaya ang gahapong adlaw, paspas kayo nga nagdesisyon ng Korte Suprema. Human nga dunay tulo ka petition nga gisangat diha sa Korte Suprema, mahitungod aning 3/4 sa nga threshold,
1: voting threshold sa Senado,
0: sa
1: no?
0: Sa Senado. O practically gimaintain gihapon katong 3/4 nga
1: nga denominator. Wala na bag-o.
0: Two-thirds nga threshold.
1: Wala na bago.
0: Wala magbago. Yes. Agi pagrespeto sa Constitution.
1: Yes.
0: Ang ikaduha, agi po og pag-recognize nga dili, basta-basta nga bisag kinsa na lang mag-file og impeachment complaint against any impeachable.
1: Pero ang numerator ka ubang dos, mao ang nabago. Buti pa sa vote kung 24 ka senador og not within the coercive power sa ano, pwede sa Senado, dili siya mustik sa 24.
0: Alang-alang ihapon ni mo itong wala na ka-apil.
1: O, ang nagtago, imuhang pangitaon, magdala kag microscope, kung asa sa Pilipinas.
0: Morag common sense man kayo.
1: Yes. May siguro, practicality.
0: Mo nang naitag-antagan. Si, nalaba si, ano, ginapaling kamutan na ito, kaya naputol mong loy, si attorney Jojo Alabi. Ato siya ang kahinabi mahitungod ni Ani. But hindi sila yung mga katinig, nausab ang threshold. But in the same way, kung niubos ang number required sa pag-convict, mas niubos isab ang number required sa pag-acquita. So, ang grounds mga katinig sa Supreme Court, hindi siya on the merits, but procedural grounds sa lack of all... Di daw kanya ma... what about this time? Nasa din niya mga katinig si Attorney Jojo Alabi. Attorney, good morning. Attorney, di daw niya madungog ang monitor.
1: Attorney Jo.
0: Okay, madungog na ka na mo. Madungog bini mo?
2: Pero ano, ga-choppy.
0: Choppy. Siguro must be with the signal na. But,
1: Ming, kung na ay Amici Curie, na ba'y Amici Radio? Friend of...
0: Friend of the radio. Amo na ni. Na si Attorney Alabi. Attorney? Hi, Attorney.
3: Hello.
0: Yeah. Okay, you're coming in loud and clear. Kami, madungog bini mo?
3: Nagawala.
2: Gawala.
0: Ah, wala, wala.
1: Oo, naakadiri. Kami, wa diha.
0: Nabakko diha. Oh, sa ininchik pa to, nabarko diha.
1: Nabakko diha. O nababakko diha.
0: Ah, nababakko diha.
1: Sa mining.
0: Ibigibalhin dahil sa pikas din niya. What about this time, attorney? Hello? Good morning, attorney. Attorney?
2: Good morning, Rome.
0: Ah, klaro na, attorney?
2: Para, medyo okay na.
0: Ah, okay.
1: So, naanam mi diha. Bahalag. Ginagmay.
0: Ah, kumusta man na Amicus Radio? Amicus Radio.
1: Amicus Migo.
0: Murag nagkamicus Migo sa man impeachment attorney, daghan ng napulan, daghan ng naglagot kaya ano na ka nang boring dragging na daw ko no, but of course, it is a constitutional process nga dapat atong antusan nga subaybayan. Adunay decision ang Supreme Court gahapon, attorney? Mura ogi, dili kay mura, gijunk ang three petitions against aning decision sa impeachment court nga ibaba ang threshold sa voting for impeachment conviction and acquittal. Unsa imo ang reaction niya ni attorney?
2: Wrong night to look petitioners nga nag-file sa ipadeklara ang katong ruling sa Senate as impeachment court na unconstitutional katong ruling nila na 3/4 vote. Kaya nga ang maging denominator katong legally and actual nga naka-participate dito sa proceedings. So mauna ang ako pagkabalo, ang ilang grounds is transcendental importance. Ano bang importante kayo ng mga butang, mauna nga nag-file sila o petition.
0: Ang grounds of petitioner.
2: Pero outright, dismiss sa Supreme Court sa duha ka grounds, no? Kung lack of legal standing, no? Natawag na to ng locus standi. O ang isa, prematurity. Kaling locus legal standing mo doon, kailangan magdating mo mapakita na ikaw yun ang affected na person.
0: Injured, masakitan, hurt ka.
2: Ikaw yun ang nagkaroon ng nag-suffer tungkol sa panghitabo o sa tungkol atong pagboto sa Senate as impeachment court. O kanyang prematurity, ginaya nga sa Supreme Court na dili pa right ang maong petition for decision tungod kay
0: attorney. Ano atong klaruhon, attorney? Nganong dili right nga ang ilahang basihan man nga ang decision, mao man ang kasagarang reklamo sa mga DDS, no? Why is it not right when in fact the decision has already been made by the Senate Impeachment Court?
2: Ang pagkabalo, dili pa sa right for decision tungkol kay ang impeachment court wala pa man po na buto. So, wala pa takabalo sa result. Okay. Nga, wala pa po na hitabo. Kanang, yun nga two-third base sa kung isa na ito ang legal or kanang actual na nag-participate sa impeachment proceedings, wala pa man na hitabo. Wala pa man na hitabo dito ang counting. Na gibot na 16 gibot na sa instead na 16 gibabaan nila ang mahong kuhan numero.
0: Sa simplistic kapag lantaw, attorney, sa simplistic kapag lantaw, but ba pasabot ni Ana nga mura og lisod ni siya aksyonan at this time because pwede man nga 16 gihapon ang butog yun at the end of the day?
2: Oo, posible. Kaya kung halimbawa, sipot yung uban pa. Sipot ang upat ng mga senator na absent. So, pwede nga natuman niya po itong tungkol, di ba?
0: No, mo nang premature.
2: Mo man ang role, ito pregnant.
0: Mm-hmm. So, maong premature po.
2: So, premature pa siya. But mm-hmm. sa about, dili pa right, kumbaga, hinom, kumbaga, para aksyonan ang maong petisyon.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, pero gitry doon yan yung web, no? Base sa ground na transcendental importance.
0: Mm-hmm.
2: Kay usahay namang doon yung mga no, bisan dili ka-fighting sa maong issue. Pero na yung mga butang na kinangalan na i-decide sa Supreme Court tungod sa iyang extraordinary nga pagka extraordinary issue nga dapat i pag-resolbaron sa Supreme Court.
0: Aha, but mapasabot niya ni Attorney kana nga klase sa petition can only be entertained by the Supreme Court after ang Senado nagboto na og conviction or acquittal against sa the Vice President.
2: Ang akong tanaw, nganong wala sa tama na sa ang usanang tanaw, nganong wala sa legal standing. Pero pwede naman sa katong mga petition
0: party
2: naman,
0: involved.
2: Naman sila directly na affected sa kung whatever would be the decision or resolution sa Supreme Court.
0: Mm-hmm.
2: Ang pwede na party lang dito is maybe si Vice President Sara Duterte kaysa man ang tanaw niya.
0: Mm-hmm.
2: Sa tanaw niya ang maapektuhan sa maong maging desisyon kung natabo man ang Duterte babaan.
0: Attorney, ano na mga yung mga cases diha sa Supreme Court nga bisag dili sila party involved adunay gitawag og independent intervenor. So usually mahitabo ni sa Supreme Court kung adunay mga questionable nga or dako kay nga mga issue og anybody can file a petition as an independent intervenor, pero ang buot pasabot ani aduna nay nauna nga naka-file sumura og mo appeal lang siya. How is it different dari sa maong kaso?
2: Ang intervenor magod, different magod siya sa tanang ginatawag na itong kung nanay kaso. Ngayon mo kang intervenor, kung nanay ay kaso, unya, tanong kaso, i-accept na sa Supreme Court.
0: Mm.
2: Kaya on the wing na, tapos late ka lang siguro ng mag-file, may affected ka sa maong issue.
0: Mm.
2: So, pwede ka mag-intervene.
0: Meaning?
2: Isa ka sa mga, ngayon na itong indispensable party sa maong, mag-intervene ka tungkol ka ikaw usa sa mga indispensable party.
0: So, i-prove din mo nga ikaw is... you have to prove first nga ikaw is an indispensable party.
2: May mga kwan magod, bro, na yung mga isyo nga pwede may bisantin siya, pwede mag-intervene o mag-file ang petition. Ano ba ka ng taxpayers suit, ganyan nila.
0: Ah, okay.
2: Halimba, kung na-involve budget, public funds. So, pwede ka mag-intervene nila o pwede ka mag-file ang petition. So, okay. Affected ka being a Filipino citizen.
0: But in this case,
2: CVP
0: sa Duterte ang direktang apektado, which also means, attorney, pwede...
2: Kapag natawag na itong kanang citizen suit, yan, ginaino nila.
0: Mm.
2: Being a Filipino, affected ka. Yan na, mga issue.
0: Aha. On the basis siguro, attorney. Hello, attorney. On the basis of lack of legal standing, but pasabot ang pwede nga mag-file og kaso ni ani si BP Sara Duterte. But at the same time, duha ka grounds man ang katong premature. Bisan pa og pwede si BP Sara Duterte mag-file og kaso, the fact nga it is premature, pwede niya ni pagahimuon sa panahon nga aduna na ay butuhan nga nahitabo.
2: pwede yapon
0: niya. Tama ba?
2: I-dismiss sa Supreme Court. Bisa si VP Sara pa ang nag-file sa petition. Pinig ako, i-dismiss sa Supreme Court for being premature.
0: Aha. So,
2: on the ground of prematurity.
0: Aha.
1: Attorney?
2: Wala pa yung may butong nagtabo.
1: Attorney, dili ba po pwede, attorney, nga muingon pananglitan ang usa sa nagpetisyon, si Attorney Vic, nga for now is very close sa mga Duterte. Dili ba pwede maingon nila nga affected me kay nakita na mo nga ang numero kanang mupabor sa acquittal, walay ing ana nga perspektiba. Kini nga question is for those who are really very hard sa pag or pushing very hard for Inday Sara.
2: Si Atty. Vic Mango nag-file a petition on his own. Wala siya nag-file a petition
1: as supporter,
2: as counsel, as lawyer of VP Sara. So, muna nga gi-dismiss siya for lack of legal standing. Hindi ko siya mo file on behalf kay VP Sara, pero dapat ang petition na dito si VP Sara, dili siya. Hindi ko lang siya nag-represent, pwede na mag-represent lang siya sa kay VP Sara. Pero ang natabo is siya mismo ang nag-file ng petition.
1: Sa imong basa, attorney, nga nung wala ka na gihimo sa mga sa naa sa defense counsel? Walay pagpetisyon
2: sa inyo? Oo, nagawaan sa nila. Ang siya nakikabo sa petisyon kung sila mismo ang nag-file.
0: Mm-hmm. Attorney, ang decision sa Senado gibuhian kini ni atong September 23. Around 1 week kay September 30, niguwa ang desisyon sa Supreme Court. Ang kahibulungan lang, nahibulong, ako lang siguro pa nahibulong, kay
1: paspas
0: kayo. Unya, i-compare ni mo atong question sa Supreme Court last year on that revolve around the word forced with, dugay kayo to na desisyonan. Hangtod nga mo, ragpasay na lang. Wa nay pulos kay dugay man kayo.
2: Nay mangyana magud kung natan-aw sa Supreme Court magud ang petition, pwede nga i-dismiss outright. Pwede nila nga i-dismiss the outright. Mm-hmm. Pero kung tan-aw nila na ay substance and form ang petition, ang normal procedures is i-orderan nila ang sapikas nga partido nga mo comment or mo file sa ilang opposition sa maong petition.
0: In this case, wala na.
2: In this case, wala na. Kay, kumbaga, pantanaw pa lang nila sa mga petitions, libisunan nila dahil outright na on procedural grounds.
0: Mm-hmm.
2: Ang tawag na procedure.
0: Not on merits. Procedure.
2: Not on the merits. Dili na siya on the merits. Kaya, kumbaga, wala pag-yapon. Wala man na. Akoan, kaming isyo, magawa man na bawang andre o pisay na daog or tindi. Kaya, matter of procedure lang ba ni siya.
0: Mm-hmm.
2: So, kasabi, wala ni decisionan sa Supreme Court. Kung tama ba, o dili, totoong gibuhat sa impeachment court nga ang buto magbasi sa katong dili sa kanang 24 members yun mismo sa Senate, kung dili basi sa number of senators nga anaa nag-attend, nag-participate sa maong proceedings.
0: Mhm. Okay. May buntag kay Daniel Calextro. Good morning, sir. Musta nagtanaw mi diri sa Kalyungan. Attorney, ang usa ka implication ni ani is Some people were actually expecting nga maghilom lang ang Supreme Court ani because somehow mura siya og interference mo dito sa ano so sa impeachment court which ang uban nagaingon nga dili dapat because it's only the impeachment court that has the sole power to try and decide on impeachment cases so mo tong ilang expectation nga dapat ang Supreme Court naghilom na lang wala siya giaksyonan. Sa inyo hang tanaw, nganong ingana very very swift paspas kay ang pagdesisyon sa Korte Suprema ug kato on substance wala ba siya implication nga ano the Supreme Court has dipped its fingers into a case nga supposedly dili siya makialam.
2: Generally, dapat ang Supreme Court maging neutral nung sa parang niya issue, Rob.
0: Yeah.
2: Ang pag-sweep niya, ako, nag-expect na po ko, being a lawyer, Rob, no? Yeah. Bisang pagwa pa itong nandunga pa rin ako, kanayin mo file of petition. Ang ako, ang tanaw is, it's possible na i-dismiss outright. Nga na, kapas-pas, no? Tungod sa sabi mismo, the face of the petition mismo is dismissible. Nagka mga, ano, nagka mga instances, ano, okay. Na nahitabo na. Na, dili na, kailangan ipakomment ang sapitas ng partido. Tungod kay, ano na, magsayang ka lang sa oras, kumbaga, na imuha pang taga, ano, panahon ng sapitas, imuha pang i-trial ni nga, figure na dahil mo ma-dismiss on procedural grounds of technical grounds ba na ano bisan sa uba sa ano sa mga local courts mga lower courts na itabo na siya na lima na kay mga appeal na wala na nag-lock siya sa period pwede i-dismiss na yun kaya nagod niya mga sistema so na yung mga madaman niya mga pangitabo dili lang sa inani ng mga ano ng mga instances.
0: So we generate
2: some... Remember ni mo, naitabo ko na nalilig po ko sa ka-teacher sa owner and file for petition. Wala nga dito, the outright ni dismiss po sa Supreme Court. Wala po siya, wala po siya legal standing.
0: Attorney, so we generis ang impeachment process, a conflict of its own. It is both legal and political process. Now, kinigisgutan na itong decision sa Supreme Court definitely revolves around legal. But adunay mga political implications aning Supreme Court decision. Ug makita na nato ni because on the part of the DDS, apparently they are using this to project that wala na kunoy demokrasya sa Pilipinas, so on and so forth. And apparently, himuon siyang political leverage para i-project nga ang vice presidente is underdog, gidaog-daog, wala gitagaan sa iyahang katungod, no? What is your comment on this, ang political implications sa aning decision?
2: In the first place, dili man si DP Sara mo in a file of petition. So, dili sila dapat mag-worry ari. Kaya dili mo si DP Sara. Pero kanang pagbuhat nila o na, halimbawa, buhatan nila ng assert of political propaganda ang metabong isigong sa paper.
0: Which is happening already.
2: Mayroon po, na siya, miss this information sa netabo. Okay. Dili mo na isa ang tinuod ng netabo. Ay kita kabalo man ta nga i-dismiss sa tungod kay sa unsa nga grounds. Dili tungod sa political reason but legal nga basihan na illegal na basihan ng Supreme Court nga nung na-dismiss siya.
1: Attorney Joe.
2: Dili tungod kay gay kampi sila sa pikas na partido.
0: Si 40 hawod ni basta mga political implications.
1: Attorney, kanila hit nga implication more on the independence, no? Ang independente nga pagdesisyon sa Senate Impeachment Court. Niingon attorney, ang spokesperson sa impeachment court, no, si Attorney Tunggol, ingon niya, firewall kuno kini sa tribunal's independence or constitutional bulletproof. Unsay buot pasabot ani Attorney Joe? Kay mauna iyang komento.
2: Impeachment court ng board, basis sa constitution ng board, ang impeachment court, ang Senate, being an impeachment court, no, siya lang ang sole authority to decide cases involving impeachable officials. So, ang atong constitution mismo naghatag o ganang authority sa ato ang sa Senate niya na. So, maugani na ang rason niya nung nasa Senate kay tungkol sa it's not only is judicial
1: di lang constitutional or legal
2: justiciable issue kundi it's a political issue. So pareho ko mga posible yun sa mga premise pareho naman mo mga politicians eh kamong mag-decide ana dili na so what do na asay mga ang ano kung ang Senate na to mo ay sole authority. That means, siya na po ang naay katungod na mag-promulgate sa iyang mga rules o mga procedures.
1: Kumbaga, attorney, sa simple.
2: Attorney Joe. Sa impeachment proceedings.
1: Sa
2: simple. Mauna nga, din eh, basta-basta, mag-intervene ang Supreme Court niya. Basta, ang dituman ng sa Senate, ang inang mga walay grave abuse of discretion sa part sa Senate. Ma-intervene lang ang Supreme Court niya kung may grave abuse of discretion. That means, it's not kanabang giabuso gyud nila ba? To the extent na wala na sila'y jurisdiction sa kaso. Giabuso nila. Kung ba nag-act sila na whimsical, caprice, arbitrary. So,
0: grave abuse of discretion.
2: Grave abuse of discretion.
0: So, gahapon, walay trial nga nahitabo, attorney, kay Muraog gipaandam ang mga parties involved, both prosecution o defense para ni aning mas taas sa nga trial nga paghimuon kay Muraog one whole day na gud ang trial. Until the end of October or until mid-October, dili kayta sure. But ang gina-expect nga i-present ka itong AMLAC?
1: AMLAC o si Senator Trillanes po, no? Murag on the deck.
0: Yeah. So, what is expected ani attorney? Unsay relevance sa how important are the testimonies of AMLAC sa?
2: Yung sa committee level ka lang, gipresenta mga nila katong mga transactions, mga bank deposits, bank transactions sa spouses ng BP Sara o ni Mike Scarpio. Na-remember ni mo si Senator Chalianis mismo na presenta po sa mga bank accounts nila ani yung mga Duterte o napakita nila dito ang mga expense sa mga transactions no? Involving millions of money nga naga in and out sa inyong mga bank accounts. Kaya ang mga AMLAC number, siya na ang may authority po ani na mag-disclose with the order sa court mag-disclose ani mga bank information. Or else, magkaroon ng violation sa bank secrecy law. So, mauna ang akong tangaw, ang AMLAC, ilang ang basis sa ilang mga records, ilang ipakita ka itong mga bank transactions sa mag-asawa ng BP Sara. In connection niya sa ginatawag yung mga LDATIN, unexplained wealth na articles of impeachment. So Trillanes, ang information ng doon, ang mga data, gikan po sa AMLAC, sana ang ano gina-expect na to nga ano unsa ba kadako bagyo ng mga transactions nga nagasulod sa ilang mga bank accounts.
1: So attorney, with AMLAC, without AMLAC, no, kung dili ang testimonya sa AMLAC matagaan og wait or di makapresenta, mamahimong hearsay lamang ang mga datos nga ginapresentar ni ex-Senator Trillanes, no? Pero kung ma-present ang documentary evidence, mugawas kining 6.7 billion arithmetic nga murabag magkatugma. Well, mauban ni mahitabo attorney, labi na kung magkatugma ang datos ni Trillanes
0: with the AMLAC. Corroborate ang statement ni Trillanes dito sa AMLAC records. Tama ba, attorney?
1: Tama, attorney.
2: Tama, kay ang kasudyan, ang kasudyan ng mga information ng road, basis sa itong banaod, ang AMLAC or Anti-Money Laundering Council. So, sila lang ang may authority na mag-disclose ang mga information with the order of kailangan o sampina sa korte.
0: Yung ma-remember na ito, attorney, dito sa level sa Justice Committee sa House, nakapresent ang AMLAC but kining BIR nga baksa wala gini maabrihan dito. And do you think diri karon sa Senate Impeachment Court katong box nga nag-contain og mga apparently financial records sa BIR diri sa COPOL ma-open ka hani?
2: Kung kuhaan na siya, no? Kanyang i-persuade na sa prosecution, saka ang nakatili. I-persuade na sa prosecution.
0: Aha.
2: Pag-open ang mga BIR records.
0: So, katong legal impediment dito sa Quadcom level sa una, o lagi abrihan kaya doon yung mga legal impediment sa but pasabot ba, wala na itong impediments karon nga naanan ni sa impeachment court? And why?
2: Ang gusto sa akong nabayon ng God, basis sa balaod na ito, kinaroon ng God para ma-open ang isang buwan na mga recalls. Kinaroon ng authority dito sa Office of the President.
0: Mm-hmm. And has the Office of the President given his
2: authority?
0: So naghatag na bago authority ang Office of the President? Pero wala pa man yata, attorney? Tama ba?
2: Oo, mauna yung isa sa mga dapat i-secure sa prosecution bago nila ma-open ang mga records.
0: Okay. Kurenta, basig na pa kay ano niya?
1: Yes, attorney, for the time being, although murag mas ninipis ang nag-obserba ron, tungod kay matod pa nila, mag-drive pa mi, manglaba pa mi, no? Unsay, muraga kinhanglan sila. Magdaro pa mi. At technical man kayo na ang discussion, no? So, unsay.
2: Pwede naman nila i-review na, Rob.
1: Yeah.
2: Pwede naman nila i-review sa Facebook, pwede naman i-review sa YouTube.
1: Yes, kana ang advantage yung kay
2: nakasave.
1: Yeah. Oh. Pero sa pag-review nila, attorney, depende po. Kay kung iyaha sa DDS imong tanawon, ang angling dito po nakakuan, no? Or kung sa prosecution, siyempre, whichever is favorable, no? Attorney, unsay...
2: May kanya-kanyang analysis.
1: Yeah.
2: Og
1: saba kaayo ang detractors, saba kaayo, depende on whose side, no? Kanya-kanya sila, attorney. Unsa may masugyot ni mo, attorney? Labi na sa kadtong wala pay posisyon, no? Kay kumuingon ka nga DDS, adi magina mo buhi nga tama gyud ang wa gyud sala. Si Inday Sara, kung muingon po ka sa prosecution, sa ilaha po, naagyod siya yung mga violations, no? Culpable violations sa Constitution. So, sa ordinaryong tao, attorney, nga blanco pa taon, tabula rasa o naghulat asag yung tinuod, unsay imong masugyot ni ani attorney? On which side?
2: Maging analytical, critical sila, tapos mag-research mo sila naman bago mo come up with konklusyon. Hindi man necessary na maging abogado sa aning nga ano, mga butang. Kailangan lang yun mo na maging open-minded o tanawon ang issue kung niya unsay gibasihan. O kung baka ganito na ito ang atong utok ng gamay para pag-analyze mo sa mga butang, gamit na atong emosyon.
0: Gamit na ito atong utok bulinaw. Gabi po na ito. Ay, bisan. Murag ginaingon nga. Murag ginaingon yung mga bisag bully na. O kaya niya nang i-analisa. Inga na ka. Simple.
2: Yan ito atang emosyon. Kaya kung atang emosyon, atang affiliation, pero o sa ka grupo, o sa ka partido, mga itong bilik na saan na maging open.
1: Nakaipuksi na gyud ang atong atong baruganan, no? Pabor kung asa ta ni pabor, no? Pero ate ni na ay ni pusot nga question din para ni mo pakipangutana daw kay attorney unsa iyang tan-aw sa pag paglingkod ni Mayor Pulo, Mayor Basti, no? Basti Duterte, unsa daw as witness, nakatabang ba sa iyang magulang or nakapasamot kabugat? Gikan kini kay Fermin G.
2: Siyempre, dilit mo ko, judge, judge, anak ng mga buta. Pero ang ako is, ang gusto mo may pabuo sa prosecution, ay may connection si Vic Isara at kalong Gen Corporation.
0: Gen Corp.
2: Oo. Gen Corp, no? May connection sa dito nga bilang o sa i-declare mga niya sa inyong salen nga isa sa mga shareholder sa maong corporation. O nga, parang corporation naka-inter into contract with the city government of
0: Davao.
2: Ang city government of Davao, of course, is ang mayor is it Basti, the company. So, ang ginagusto mo ipagawa sa prosecution mo nung ibuat siya na hostile witness sa itong impeachment trial. So,
0: successful sila.
1: Sa imong tanaw, attorney, na-establish ba, attorney?
2: Ako, tanaw, eh, bisan pa umiingon si Basti nga wala man sa kalabutan, ano, sa kambalo, ano mga transaksyon, kaya iligo man siya nga bilang mayor ang nag-sign anak ng mga kontrata, nag-involve sa anong matransaksyon, ang ako aramang
1: assistant administrator. Wala man po daw siya sa back. Wala man po daw siya sa bids and awards committee.
2: Pero ako amang kanyang namagod sa responsibility for accountability being the head of the agency or head of the unit. Isang taong din sa actual na nagpapirma ng mga contract, mga delegated authority na siya. So, na-establish nga, kung ma-establish na siya, so nasa connection, nasa connection dito sa an extended or
1: Yes, attorney, alang sa kasayuran sa atong katawhan, attorney, no, dili kaayo sinati, unsa gyud ang kalakaran sulod sa gobyerno, gitawag nimong delegated authority. Buti pasabot yang gitagaan og otoridad o gahom kantong assistant administrator nga maoy mo ukay og mulingkod gyud sa back og mo pirma in his behalf. But does it mean, attorney, nga kung gidelegate nimo ang imong authority, absuelto ka na kay ikaw na desisyon diha as mayor, absuelto ka na or wala ka na umbilical cord, wala ka na tali dito sa imuhang delegitan whatever decision yang imuon, or naakay murabot tawag na tong moral and legal authority nga mo ukay pod sa nahimong desisyon.
2: Ikaw gapon ang accountable official. Ibo rin mo gitagaan o authority. Kumbaga, mag-act lang ng tawhana pa on your behalf. So, mauna nga,
1: naagyapin kay
2: wala ka din ha, wala ka niya sa actual ng mga transaksyon na nagpirma na laing tao sa inyo, you are still accountable or responsible sa maong mga transactions. Kung sa may mahitabo ni Ana.
1: So naagi hapon kay Tulubagon kung na ay mga house show nga nahitabo.
2: Sa Tulubagon. Yeah, the mere fact na kwan, may relative mo nga nakipag-inte into contact sa local government unit is already a violation. Kaya sa anday sa Anti-Gross and Corrupt Practices Act, there's already a violation.
0: Attorney?
2: It's a complete conflict of interest.
0: Okay. Attorney, nga itong pagsabutan, gipresenta kini si Davao City Mayor Basti Duterte para i-establish nga si VP Sara Duterte na-involve siya nining mga proyekto pinagyan ng GenCorp nga gigrant sa city government. So, it is more of an effort to establish sa culpability sa Vice President. Now, sa pikas bahin, kung mapamatud ani nga ang Vice Presidente nag-enter into contract with the city government which is headed by City Mayor who happens to be her brother, aduna ba gihapoy responsibilidad? Aduna ba gihapoy accountability ang mayor? Can this also be, or pwede ba, aduna ba gihapoy kaso nga pwedeng i-file against the mayor?
2: Pwede, Rom, no? Under sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kaya ginabawalan man ng mga matipag transaction ka sa mga relatives. Pero kasi nga yung unique thing na set up room kahit corporation man siya. Kanya si VP Sara is a shareholder. Dili po siya officers. Ang baka na ha? Dili siya officers sa kaning GenCorp.
0: In fact, wala nang iyang pangalan sa board. Wala iyang pangalan sa as far as SEC, Securities and Exchange Commission records are concerned. Pero naasa iyang sal-in.
1: So asay mas
2: shareholder siya. Nasa total in pero kay shareholder siya. Okay. Kung ba ang shareholder, you are shareholder, you are part owner sa corporation man siya. So sa holder ka, tapos ang government ng mga corporation, mga officers at saka board of directors. Ang govern ani policy making and management ani nasa set of officers at saka board of directors. So inyo nga wala sa palabutan niya sa may mag-invest lang man siya. Ano ang return sa niya? So it's up to the court law to appreciate kanang connection. Nabang sa holder ka, na ba kay gini sa members ng board, isa ang own officer, violation na ba na sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nga na ang akong nga tanaw pa,
0: pero,
2: na kailangan ko na dito yung understanding sa ilang batang.
0: Ligon ba lang depensa attorney the fact nga nagaingon ang balaod nga kung ikaw elected as a government officials dapat wala kay interest wala kay business interest sa whatsoever murag very definite og general kayo na nga provision sa balaod
2: pero sir ako ang panglantaw lang simple. Kung nakay mga interest mong gawin sa usap as public official, as much as possible, wala ang transaksyon. Kaya mayroon na tayo na public office is a public trust. Mayroon na bisan na dapat kung may multi-board kama sa usap corporation o usap business entity, dapat dinigil ka makipag-transact sa mga sa gobyerno nga ang naga maniho ana or nag-manage or naging mayor or naging officials, particularly involved dito sa mga building, dapat hindi, walang connection. Lalo na may age na siya eh, up to what degree of the consanguinity and affinity.
0: Mm-hmm.
2: Na dapat wala involvement sa mga business
0: transactions. Actually, attorney, regardless yata kung naaba kay relasyon or wala sa, in this case, no, City Government of Davao, the fact na presidente ka, correct me if I'm wrong, or vice president ka, dili ka dapat mag-engage in any business. Kay murag mo na ang ano ang murag ang wisdom sa balaod ana kay para dili nimo gamiton ang imong opisina para i madisbintaha ang uban nimong susama ka kompetensya nga business bisan pag dili pa rin te ni VP Sara ang mayor sa Davao na as vice mayor as vice president. Murag ano man definite man kayo ang balaod nga dili na sila mag-engage in other businesses.
2: Pwede ba sila mag-engage man man ano mag-invest wrong as investor?
0: Okay.
2: Maana mag-deposit ka so
0: shares
2: ano na siya. Ang ano lang is dili ka dapat mag-engage sa any government transactions.
0: Okay. So, okay.
2: Oo.
0: So, pwede siyang shareholder.
2: Mga contract sa government, dapat hindi ka mag-engage diha. Mga kontrata sa government.
1: Yes, attorney, add to ta sa...
2: Ang plano ko dire, ang pangutan na ba dire, ang shareholder ba is being a shareholder ba, ano na siya, nag-engage ka na nakipag-kontrata sa gobyerno. Kung
0: ano
2: ba na siya,
0: kung
2: violation ba na siya.
1: So,
0: lusot si VP Duterte Dre, attorney, kung ka nang line of thought ang itong i-pursue because una, si si Mayor Duterte, si Baste, nag-iun siya nga, wala siya kabalong, ang iyang iksuon niya is an incorporator. Ikaduha, wala
1: siya. Nihangyo sa iya, wala nitawag.
0: Wala nitawag, wala ni, unsa ba niya, ganyan siya kabalo, nga, ano, stockholder niya ang iksuon. So, kan ba na, ano plausible ba na nga defense
2: pero kasi among go dili sa as ano as a mayor dili na siya kung pala dili sa makaikyas ana kung mapamatud-an niya ng interest ang yang siya mismo ha may interest ang yang sister sa usa ka corporation tapos hindi siya into contract with that.
0: Pero katuuhan ba na ito eh?
2: Nainay violation. Punta na ako, nainay violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
0: Pero katuuhan ba na nga ito eh? Isa ka mayor, tapos ang kining kumpanya ni VP Sara, naka-corner og 19 contracts with the city government. Oh, so 19 ka kontrata ni and all the while since contract number 1 hangtod contract number 19 wala gyud niya gituki kung kinsa ang mga stockholders sa ni ani. And to think nga adunay mga upat ka mga kontrata nga gi-award sa ano GenCorp nga wala nagibidding murag
1: loan bidder.
0: Loan bidder siya unya nang hitabo kini consistent kini ang pagpangontrata since 2022 hangtod 2025 that is 3 years in a span of 3 years wala gyud nimo susiha kinsa ng mga tao diya I mean katuuhan kahana.
2: Okay pero mga possible nga magutay guys yung small value contracts na sa basta-basta ana wrong ano ba sila na ang sole bidder
0: ginagmay lang
2: naagato mo may mga petitions na siya yari ko ang gano'n na mga petitions pero dili na mo agi o mga bidding ano process just their quotations, at least three quotations. Kaya na siya nga, dapat si Howard na yun, yung isa tong highest
0: yeah.
2: leader.
0: Pero,
2: ako,
0: I have to be honest, attorney. Alisod kayo tuuhan, nga wala nakabalo si, on my part ha, si Baste Duterte, nga ayahang igsuon, incorporator or stockholder ni aning GenCorp. Kay aside from, katong gimension na to, nga 19 contracts that happened in 3 years, consistently happening in 3 years, aduna po sila ay common denominator. Kining si Jaime Cruz, nga kasosyo ni VP Sara, kasosyo po di ay siya ni Pulong Duterte, ang og kasosyo po siya ni Baste Duterte, og special envoy siya to China sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. So, kala ba, i-establish man to sa question ni Risa Junteveros sa nga gipangutan na kung unsay description nimo sa inyuhang relasyon. So murag nagkahiusa sila nga suod yun ang mga Duterte og kining si Jaime Cruz.
2: So ako alam guys na establish sa prosecution ang connection sa ilang business interest. Sa business interest nila, kung nga kay business interest dapat dili kong makita kontrata sa gobyerno, particularly sa gobyerno na ang nagpangulo niya, ang naging mayor niya or naging head of office ang inyong mga relatives.
0: Ah, so makatabang ba? Makatabang ba?
2: Nakatabang sa prosecution sa anong aspeto.
0: Mm-hmm.
2: Kaya na-establish nila ang connection.
0: Okay.
2: Sa Sal-N by Pisara o ang mga transaction sa City of Davao.
0: On the part sa defense attorney, nakatabang ba ang pag-deny ni Baste Duterte nga wala siya kabalo? Nga incorporator dito si VP Sara. Kaya in a similar manner, pwede man po mo ingon si VP Sara, yes, stockholder ko diha, pero wa ko'y kalibutan sa mga nitty-gritties o katong mga detalye sa mga transaction ni Ana. Kaya, busy man ko as vice mayor, ano ko nang hilabot diha, kung naamay bahin, maabot sa ako, then well and good, salamat na lang. Kaya, will that be a plausible defense?
2: Sa amo sa mga lawyers lang sa litigation na wrong kanang defense of denial and alibi is the weakest defense. So mao na ingon niya to sa kung i-deny mo o na ay positive nga na ingon niya ibuhat mo mo niya o niya imuha ang defense is denial ang to ang interpretation na is katong ay positive niya identification or positive niya na pag-describe sa unsa ang panghitabo. Ay nga na ang sa iyan nga case mangod, ang prosecution mismo, ipakita nila ang ebidensya, na si B.P. Sara isa sa mga business interest sa GenCorp. Ang GenCorp nakipag-transaction sa city government of Davao o ang depensa ni Dusty is wa sa kabalo. So, asa imong tuwaan. So, mas tuwaan ni mo ito gipresenta sa prosecution na ang connection isa denial.
0: Okay.
1: Yes, attorney. Last question from my end, attorney. Kay dili lang sa issue ni BP Sara, no? Sa issue even sa ubang mga chief executives o sa ubang local government units, kasagaran magasgas na ning term nga loan bidder manggod. Why laing ni bid, no? Pero
0: prostituted na.
1: Oo, prostituted na. Kanang kuha na kaayo, exploited na kayo, attorney ba? Pero ginaingon, attorney, nga dapat naihimuon ang back, no? O ang bids and awards committee ni aning oftentimes loan bidder lagi, no? I-check ko, no, kung may collusion. Doon na may panagkonsabo o tailor-fitted ang specs para sa GenCorp na, o, ano, or sa uban pa inaog na to sa ubang mga LGUs. E check pud ko no kung na-advertise ba og maayo. Kay kung wala na-advertise basing nahimong loan bidder kay wa masayo ng uban no. So field jeeps, newspaper, website og ang 7 days minimum period.
0: Actually, in relation to diha korenta, in this case, applicable tong ginaingon nila nga establishment to ni Attorney Teodoro Te nga ang giamin po ni Baste Duterte nga ang City of Davao adunay balaod nga dapat usa ka maka-appeal og bidding sa any project of the city government exist.

0: daghan ang niagi yun sa proseso sa bidding. Mm. Tungod lagi kay ingon gamay ni ang 11. So negotiated lang. Okay. So bugat nga pattern kung tan-aw na to. Kung ingana ang gakahitabo, dili lang sa level sa issue kay BP Sara, but even sa uban, katong
1: bugat nga pattern, pero bugat yun kayo kay alas 7-1 na.
0: Alas 7-1 na sa mga makpanag kape.
2: Ako lang masulti, Rob. Kaming sa mga procurement na nun, very strict nang dapat ang atong balaw dali sa procurement law. About, di ba, dapat na imong pangalan na sa bill jet, natay, sa itong mga procedure sa buildings na very strict kayo ang procedures. Kasi sa mga small value procurement, ba na sa limitations in terms of amount?
0: Oh, yes, sa amount.
2: Ako pagkabalo, sa una, that is only around, value procurement around mga 300,000. I don't know, karoon maragi, itasan na siya sa 1 million, ang small value. So, pero dapat na ay mga, sa pag-identify ko lang sa mga specifications, dapat strict na ang mga procurement official sa ingan ng mga process. Kanya, kanang, bisan small value procurement siya, na-required niya po na siya ang mga petitions. Kaya i-determine sa bidding, bidding committee.
1: Daghang salamat, Tony. Daghang salamat sa iyong panahon, Tony. Daghang namig nakatunan sa imuha karong adlaw.
2: Okay. Wala na tayo oras.
0: Yes.
1: Wala na kitay oras, Tony. Wala na
0: tayo oras. Pero salamat sa mga impormasyon, Attorney, o sa mga ideya nga imong gi-infuse sa tinig ng bayan. So, wala mong gi-oras, Dos, okay. No? Kini ang inyong higala sa kahanginan. Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Attorney, panamili tapo na Attorney sa itong mga ating paminaw.
2: Okay, all the time. Thank you sa pag-asag ng opportunity sa ato at sa ato ang programa.
1: Next time, Attorney, amo na po kang samok-samokon. Anyway, salamat kaayo. Mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabi, ang ato ang Amicus Radio. Ibunyagan ni Kagawad Ruby o ni 40. Mga katinig, lampas ata sa ito ang oras. So, magpasalamat kami sa inyong mapadayunon nga pakiguban ka na mo o nang hinaot kihapon nga unta sa tanang higayon. Lunes hangtod Sabado, alas 6 hangtod alas 7. Mag-uban-uban kita sa atong primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, ayaw ko maghawa. Kaya musunod dayon ang ato ang alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario. Why? Wow.
3: So siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na po siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, layragod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: O saan ipatay ko masaya?
1: Ganado, alam siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Dako ang natabang Sayak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige mo po, kung lipong-lipong ay ka na high blood po sa taon.
5: FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
5: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
7: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, unang araw sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM, Pangal Bay, Misamis Occidental, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang bata patay matapos naipit sa labanan ng mga armadong grupo sa Maguindanao del Sur. May 300 pamilya lumikas. Headline. Isang buntis na ginang patay matapos naman itong saksakin sa Kidapawan City. Headline. At isang motorsiklo missing matapos na ito'y ninakaw sa bahagi ng Dayo Street sa Kidapawan City. Headline. Dalawa ka tao na aresto na dahil naman sa pag-iingat ng ipinagbabawal o dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition sa Kabakan, Cotabato. Headline. At samantala, naaresto naman ang isang magsasaka matapos ding nakuhanan ng baril sa Carmen, Cotabato. Headline. Inimbestigahan ng mga otoridad sa Dato din Sinsu at Maguindanao del Norte ang naganap na pang-hold up at pamaril sa isang animal care staff pa sa naturang bayan. Headline. Mga estudyante na isang paaralan sa Isulan Sultan na Kudrat na alarma dahil daw sa naganap na pamamaril. Pero lokal na pamahalaan nilinaw, wala daw insidente ng barilan. Headline. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, dagdag pasahe sa bus sa Matis City, ipinatupad na. Headline. 25,000 estudyante sa Davao Oriental target bakunahan sa bakuna eskwela. Headline. At samantala sa Misamis sa Occidental, inilibing na ang pulis na nabangga ng isang retiradong sundalo at napatay sa isang checkpoint operation sa Jimenez Davao o sa Jimenez sa Misamis Occidental. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o ganti ba yung sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Asa namin in town yung akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
0: ginaptang nga alas 7:15 na ang oras at ngayon nasa detalye na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Kinabawan na City, patay na ng matagpuan na sa loob ng kanyang sinasakyang minivan ng isang buntis na ginang. Matapos at ipagsasaksakin ng hindi pa nakikilala mga sospek, nadiskubre na wala ng buhay ang biktima habang nasa loob ng kanyang sinasakyang minivan sa Purok 8B, Barangay Sudapin sa Kinabawan City. Nabatid na ang naturang biktima ay nasa loob lamang ng kanyang sinasakyang minivan ang ito'y pasukin ng hindi nakilala mga sospek at pinagsasaksak. Nagdamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Wala pang lumilitaw na saksi kaugnay ng naturang insidente ang biktimang si alias Nene. Ay naliligo sa kanyang sariling dugo nang ito'y datnan ng mga otoridad. Maraming anggulo ang tinitingnan ngayon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Posibleng may kinalaman sa material gain o pang-hold up o dili kaya'y love triangle habang nagpapatuloy pa ang information gathering ng Kinabawan City PNP. Samantala, balita sa Kinabawan City pa rin, isang motorsiklo ang ninakaw ng hindi pa nakikilala mga suspect samantalang ito'y nakaparada sa Pinya Sarisari Store sa may Square Mart sa Dayaw Street sa lunsod Kamakalawa. Ang naturang motorsiklo na kulay itim at pula na Honda Click 125 may plate number M442EZ ay nadiskubring wala na ito bandang alas 6 ng gabi. Ayon sa pahayag ng asawa ng biktima na pinarada ang naturang motorsiklo, mga bandang alas 6 sa pasado ng gabi at binalikan nito alas 10, subalit wala na sa parking area. Sa ngayon ay tinitingnan ng City PNP ang posibleng CCTV footage na nakuha sa mga tindahan sa naturang lugar para makatulong sa pagtukoy sa mga responsable sa naturang krimen. Balita mula sa Kabakan, Cotabato. Dalawang drug personality ang nahulihan o nakuhanan ng shabu at baril sa magkakahiwalay na operasyon alas 6:50 kahapon ng umaga nang maaresto ang isang lalaki dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot at nakuhanan pa ito ng baril sa ikinasang search warrant operation sa Purok Krislam, Barangay Dagupan sa Kabakan, Cotabato. Inilunsad ng Kabakan PNP sa tulong ng 1st and 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company ang pagsisilbi ng naturang search warrant dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 sa isang alias Justin. Si Justin ay kabilang na nasa target list ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa patuloy na operasyon nito sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Maliban sa 45 caliber pistol, nakuha na dito ng shabu na tinatayang nasa 20 gramo na may standard drug price na 136,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act 10591 ang kinakaharap nito. Sa isa pang operasyon, makalipas ang ilang minuto na aresto din ng isa pang individual dahil naman sa pag-iingat nito ng baril. Si alias Jake, 47 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Dagupan ay naaresto ng mga otoridad kung saan na-recover sa kanyang isang Magnum 357 caliber revolver at shabu na nagkakalaga naman ng mayigit sa 82,000 pesos. Sa ngayon ay naharap din ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong paglabag sa Republic Act 10591. Sa Carmen, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isang magsasaka dahil din sa pag-iingat ng baril at shabu. 45 caliber pistol naman ang na-recover sa naturang suspect na si alias Juban na residente ng Barangay General Luna sa Carmen, Cotabato. Alauna, 41 ng madaling araw ng ikasa ng Carmen PNP ang operasyon na laban sa kanya dahil sa report na ito'y nagtutulak din ng ipinagbabawal na droga. Sa naturang operasyon, maliban sa droga na recovered din, ang isang 45 caliber pistol na may magazine at tatlong live ammunition. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 ang isinampa sa kanya ng mga otoridad. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sugatan ng isang animal care staff matapos na ito'y huldapin at barilin sa bahagi naman ng Barangay Tamuntaka sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang biktima ay nakilalang si Junel Balitao na residente ng Sitio Tambanan, Barangay Awang sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, kung saan mabilis itong isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Nabatid ang naturang biktima ay hinold up umano. Subalit bago tumakas sa mga suspect ay sinaksak pa ito ng mga suspitsado. Sa ngayon, ang biktima ay nakaratay sa Cotabato Regional and Medical Center at nasa maselang kondisyon. Sa Maguindanao del Norte pa rin, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang suspect dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasang anti-drug operation sa Sitio Bual, Barangay Badak, na nagresulta sa pagkaresto ni na alias Jeffrey at alias Jumar. Maliban na sa illegal na droga, nakuhanan din ng bala at baril ang mga ito, kaya't naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong paglabag sa Republic Act 10591. Balita mula naman sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Patay naman ang isang 11 anyos na bata at sugatan naman ang isang 23 anyos na lalaki sa nangyaring bakbakan ng dalawang magkalabang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF pagkahapon ng madaling araw. Unang lumikas ang mga residente dahil sa namataang presensya ng mga magkalabang grupo na nagdulot ng mainit na tensyon. At kahapon ng madaling araw ay nagkaroon na ng bakbakan na nagresulta sa pagkadamay ng isang alias sa Muhammadin na isang 11 anyos. Samantala, ginagamot naman na sa ospital ng isang 23 anyos na lalaki na si alias Aswad na batid na alas 3:30 ng madaling araw nang magkaroon ng bakbakan ang grupo ni na Samad Simpal ng 118th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front at ang mga tauhan ng 105th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front. Ang naturang bakbakan ay nagdulot din ng paggalikas ng may 330 mga pamilya mula sa Barangay Lapok, Bialong at Malingaw ng naturang bayan. Sa ngayon ay kumikilos na ang ceasefire intervention ng MILF CCCH at ang Provincial Reunification Council ng Maguindanao del Sur para mapigilan ang patuloy na bakbakan ng mga ito at makabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga apektadong pamilya. Samantala sa Cotabato City,

0: Nagadulot naman ang takot sa mga residente ng barangay, Mother Barangay Kalanganan at Kalanganan 1 ang nangyaring bakbakan ng mga armadong grupo kaninang madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa na kumikilos ang tropa ng City PNP at ang Pilipina Marines para pahupain ang tensyon. Matatandaan na nitong nagdaang first barn parliament election, naging mainit ang tensyon sa naturang lugar dahil naman sa usapin ng politika. Sa Cotabato City pa rin, arresto naman ng mga otoridad ang isa pang big time drug pusher na kung saan ay aabot naman sa 1.7 milyon peso halaga ng shabu ang nakumpiska sa ikinasang anti-drug operation sa poblasyon na 5 Kamakalawa. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency ng Maguindanao del Norte, nagsanib puwersa sila ng Cotabato City Police Office, NICA 17 at iba pang mga law enforcement unit at ikinasang operasyon laban sa isang alias sa Jihad, 22 anyos. Na residente ng Kuden, Talitay, Maguindanao del Norte. Nakuha sa kanya ang malaking halaga ng shabu kaya't ito'y naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, ganap na ang alas 7.26 na ang oras mula naman sa Isulan Sultan Kudarat Province. Agad na kinansila ang klase sa lahat ng antas sa Isulan Sultan Kudarat matapos inireport ang umano'y naganap na pamamaril sa isang paaralan particular sa Isulan National High School kahapon. Ayon na sa lokal na pamahalaan, isinagawa ang suspension bilang pag-iingat para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Samantala, inihayag naman ng lokal na pamahalaan ng Isulan na dapat ay maging kalmado at mapagmatyag ang mga residente, patuloy na imonitor ang sitwasyon. Pinayuhan din ng mga residente na subaybayan lamang ang opisyal na mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at huwag basta-bastang magpakalat o mag-share ng anumang post sa social media ng hindi verifikado upang hindi ito magdulot ng takot. Sa kanilang panig, nilinaw naman ang pamahalaang panalawigan ng Sultan Kudarat na walang naganap na pamamaril sa Isulan National High School kasunod ng ilang malakas na putok ang narinig kahapon. Ayon na kay Sultan o ayon sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, hindi nagbula sa baril ang narinig na malakas na putok kundi pinaniwala ang dulot lamang ito ng electrical wiring problem. Samantala, nagsagawa naman ng assessment ang Bureau of Fire Protection para matukoy kung saan narinig ang malakas na putok. Wala rin nga naitalang nga nasawi o nasugatan kaugnay ng naturang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy na ipinatutupad ang safety protocol bilang bahagi naman ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Ayon naman na kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato na kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon kaya tinihikayat ang lahat na mga magulang publiko at manatiling kalmado, umasa lamang sa mga opisyal at beripikadong pahayag mula sa provincial government o sa school authorities. Samantala, hinimok naman ng school division office ang publiko na manatiling mapagmatsyag at manatiling nakamonitor. Alas 7.28 na ang oras, balita mula naman sa Jimenez Misamis Occidental. Inihati na sa kanyang huling hantungan kahapon ang mga labi ni Police Staff Master Sergeant Shelviva Cabog bilang pagpupugay sa kanyang katapatan at pag-aalay ng buhay sa paglilingkod sa bayan. Nag-aalay naman ng 21 gun salute ang kanyang mga kasamahang mga pulis. Matatandaan na si Cabog ay namatay matapos itong nabangga ng isang Mitsubishi Expander SUV sa isang checkpoint operation. Matatandaan kung saan ang biktima ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo nang tumilapon. Sa lapkas ng impact ng ito'y nabundol ng isang SUV na minamaneho ng retired army personnel at habang nagkakanda ka ng checkpoint sa National Highway ng Jimenez. Sa ngayon ay naisampa naman ang kasong reckless imprudence resulting to homicide sa driver na retiradong sundalo. Habang ito ay nakaditine, sa Jimenez Municipal Police Station. Dagdag na balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, ihati naman ni Renz Sumalinog.
1: Dakpan sa kapulisan ang usa ka 25-anyos nga babae atol sa police operation sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Alas 11 ang takna sa buntag. Ito nakalabay nga September 29, 2026. Sumala pa sa report sa kapulisan na matigdan sa usa ka pulis nga nagsulob og civilian attire ang usa ka suspect samtang nagkupot kini og sachet nga gituho ang shabu og improvised drug paraphernalia. Gidoldayon sa pulis ang babae og dihang nagpaila isip pulis og nigipahibalo sa iyahang pagdakop. Narecover dayon gikan sa suspect ang duha ka putos nga gituho nga dunay sulod nga shabu nga may gibugaton nga 0.2 grams o gibanabanang katidad nga 1,360 pesos base sa drug standard price. Nakupiska usab ang aluminum foil, improvised glass tutor, lighter o gamay nga karton nga giilang nga report usab nga matod pa usa sa mga drug paraphernalia. Ang suspect ang naa nakaroon sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso. Ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
7: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mag yun ako ang kuan ng milungga kayo. Wala man ko ito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulog ka bak. Walang gamintin na lang po na ako, sir.
6: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Ganap na nga alas 7.35 ng oras at samantala sa dagdagan na mga balita. Balita mula sa lalawigan na ng Misamis sa Occidental, maigpit ang sinasagawang pag-inspeksyon ng Philippine Coast Guard sa lahat ng mga sasakyang pandagat para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa Coast Guard Substation ng Samis, ang Vessel Safety Enforcement Inspection o VSEI ay kanilang isinagawa sa MV Royal Seal 3 sa port ng Samis. Kasama nito ang mga tauhan ng Maritime Environmental Protection Unit, Misamis Occidental at Maritime Safety Service Unit ng Misamis Occidental. Layo ng naturang inspeksyon para alamin ang kalagayan ng naturang barko at matiyak ang maritime safety at may patupad ang mga regulation at standard para sa kaligtasan ng mga pasahero, tripulante at iba pa. Samantala, binigyan din pa ng Coast Guard ang naturang pag-inspeksyon at enforcement operation para sa katiyakan lamang ng mga pasahero at tripulante. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Ipinatupad na simula kahapon ang dagdag pasahe sa mga bus na bumibiyahe sa rutang Mati-Davao matapos itong aprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa mga bus operators, ipinatutupad lamang nila ang bagong pasahe na pinahihintulutan ng LTFRB. Pinaalalahanan din ang mga pasahero na nakadepende ang pamasahe sa layo ng kanilang destinasyon at sa kasalukuyang aprobadong fare matrix. Para sa mga bus, 470 pesos na ang regular na pasahe mula Mati patung Davao, habang 380 pesos naman para sa senior citizens at iba pang kwalipikadong pasaherong may diskwento. Samantala, hindi pa ipinatutupad ng mga van operators ang dagdag pasahe dahil magsasagawa pa sila ng pagpupulong ukol dito. Kung susundin ang kasalukuyang singil na inilabas, 500 pesos ang pasahe ng van mula Mati patung Davao, habang 450 pesos naman para sa senior citizens. Samantala, target mabakunahan ng provincial government at provincial health office ang mahigit 25,000 estudyante sa Davao Oriental sa isasagawang bakuna eskwela ngayong Oktubre. Aabot sa 25,155 estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa buong lalawigan ang kabilang sa target ng programa. Layunin nitong mapalakas ang proteksyon ng mga bata laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Matatandaang nanguna ang Davao Oriental sa buong Davao Region sa isinagawang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity noong unang bahagi ng taon. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.39 ng oras. Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato, mahigpit na nakikipagtulungan ngayon ang Cotabato Provincial Government sa Philippine Statistics Authority. Binigyang din ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang kahalagaan ng tama at komprehensibong datos para maayos na may patupad ang mga programa ng pamahalaan at makita ang tunay na estado ng isang komunidad. Anya, prioridad ng pamahalaan panlalawigan ang pagpalaganap ng datos lalo na sa agriculture and fisheries sector para makakuha ng eksaktong resources na mayroon sa bawat munisipyo ng lalawigan. Plano rin ng provincial government na kumuha ng 10 enumerators sa bawat munisipyo na siya namang mangunguna sa pagkuha ng datos para sa mga nangungunang commodities sa lalawigan. Ipinaliwanag naman ni PSAOIC Chief Statistical Specialist Norhaya Tula kay Governor Mendoza ang proseso ng data gathering methodology at validation. Nangako din ito na makikipagtulungan sa provincial government para maging maayos at sistematiko ang pangangalap ng datos. Sa mga balitang pambansa, ibinasura ng Supreme Court ang tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumukwestiyon sa voting threshold na itinakda ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon dahil sa mga procedural grounds sa kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Ang mga petisyon ni Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bertini Cataluna Causing at Attorney Ernesto Francisco ay pawang kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court na kinakailangang two-thirds na vote para sa hatol sa isang impeachment case. Binanggit din na noong September 23, 2026 ng Supreme Court, nagpasya ang Senate Impeachment Court na ang pa-i-iraling all the members of the Senate sa Article 11, Section 3, 6 ng Constitution ay tumutukoy lamang sa mga senador na legal at aktual na makakalahok sa impeachment proceeding sa oras ng butuhan. Iginit ni Rodriguez sa kanyang petisyon, inamindahan umano ng Impeachment Court ang Constitution na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kwalipikadong hindi nakasaad dito. Dahil dito ay hiniling niya sa Supreme Court idiniklarang walang bisa ang naturang interpretasyon at ipahayag na maaari lamang itong mabago sa pamamagitan ng constitutional amendments process. Sinabi naman ni Causing na dapat bilangin pa rin ang sa kabuang bilang ng Senado ang lahat ng mga nanunungkulang senador, kabilang ang mga nagtatago, nakapiit o hindi makadalo dahil sa karamdaman. Hiniling din niya sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order upang mapigilan ang pagpapatupad ng ruling at ang pagsasagawa ng final na butuhan habang nakabinbin ang kanyang petisyon. Ayon naman kay Francisco, dapat 16 sa 24 senators ang magiging voting threshold sa impeachment trial. Gayunman, nilinaw ng Supreme Court, ibinasura nito ang lahat ng petisyon dahil sa mga procedural grounds, kabilang ang lack of standing at prematurity. Alas 7:42 na, samantala, pinalawig naman ni PBBM ang appointment ni na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, isinusumiti na rin sa Commission on Appointment ang kanilang mga appointment para sa confirmation sa tamang panahon. Pinalawig din naman ang kanyang appointment bilang Executive Secretary. Sa ilalim naman ng confirmation ng CA, lumutang ang usapin sa appointment ni Dizon matapos questionin ni Senadora Amy Marcos ang kanyang appointment sa Senate Budget Briefing ng DPWH. Binanggit ni Marcos ang provision ng 1987 Administrative Code na nakatakda sa isang taong limitasyon para sa temporary designation. Sa pinakahuling balita ng pambansa,

Muli na namang nagkainitan at nagpalitan ng mga hangla salita sina Senador Alan Peter Cayetano at Panpilo Lacson. Matapos namang punahin ni Cayetano si Lacson na umaasta anyang Chief Justice Prosecutor at nagdidikta kung paano dapat isagawa ang investigasyon sa flood control project. Ang pahayag ay ginawa ng Senador matapos kumpirmahin ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Cayetano sa budget hearing na walang ghost project sa Taguig City. Subalit gate ni Lacson, mayroong ebidensya sa umano'y manumaliang proyekto sa Taguig City at sinabi kay Dizon, huwag kontrahin ang sariling findings ng kanyang mga tauhan. Binaliwala naman ni Lacson ang panibagong tirada ni Cayetano. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Balita mula naman sa Israel. Itinuturing naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang tangkang terrorist attack sa kanilang bansa at sa United Arab Emirates ang pananaksak ng piloto sa kapwa nito, piloto. Inilabas nito ang pagkakilanlan ng biktimang piloto na si Smith Michar mula sa India. Pinuri nito ang pilot captain dahil sa pagiging bayani kung saan iniligtas nito ang nasa 174 na mga pasahero. Kahit na nasaksak ay nagawa pa rin ng pilotong lumaban at binuksan ang cockpit door para matawag ang pansin ng mga pasahero. Nakausap ni Netanyahu ang mga pasahero kung saan ibinahagi nila ang karanasan at kung paano nila nailigtas ang eroplano bago bumagsak. Dahil sa naturang pangyayari, napilitan ng mag-emergency landing ang naturang eroplano sa Saudi Arabia. Sa balitang pang-ekonomiya, pinalalakas daw ng pamahalaan ang paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino, particular sa water storage sa panahon ng matinding tagtuyot. Ayon kay Malacanang Palace Press Officer Claire Castro, nagtipon daw ang mga concern agencies sa noong Mayo 25 para paghandaan ang water phenomenon. Naghahanda na rin daw ang National Irrigation Administration ng mitigation plan kabilang ang paggamit ng ground water maps sa maintenance at rehabilitation ng solar-powered pump irrigation system at pagdideploy ng mobile solar pumps para sa mga drought-prone at water stress areas. Samantala, naghahanda na rin daw ang DNR para sa water security, forest fire prevention at emergency conservation. Habang sinusuri naman ng Department of Agriculture ang irrigation system at drought-resistant crops. Para naman sa mga irrigators sa lalawigan ng Cotabato, sinabi ng mga ito na halos hindi pa rin nila ramdam ang ginagawa ng NIA para ihanda ang mga irrigation canal habang meron pang nararanasang pag-ulan. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Tulad ng inaasahan na lumapit si world number 18 Alex Ayala sa inaasam-asam na gold medal sa 20th Asian Games sa tennis competition sa Japan. Ito matapos namang sibaki ni Alex si Joanna Garland ng Chinese Taipei 7-5-6-0 patungo naman sa semifinal round at makasiguro ng bronze medal sa center court ng Nagoya City sa Higashiyama Park Tennis Center. Haharapin ng 21 anyos na si Alex si Wang Qiyu ng China sa semifinals para sa tiket sa gold medal round sa kanyang unang paglalaro sa ASIAD sa 2022 edition sa Hangzhou, China. Iwagi si Alex ng tigisang bronze sa women's singles at mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. Sa kabila ng pressure na kunin ang ASIAD gold ay nakatutok pa rin si Alex sa ang top seed sa Aichi Nagoya Edition sa kanyang bawat laro sa kanyang unang paglalaro sa ASIAD noong 2022 sa Hangzhou, China. Wagi si Alex ng tigisang bronze at nagbigay ng magandang laban para sa world number 143 seed na si Garland sa first set kung saan nito nakuha ang 4-3 na abante bago nakabawi si Alex at inagaw naman ang 6-5 na kalamangan patungo sa kanyang 7-5 na panalo. Hindi naman napigilan ni Garland na umiyak pagkatapos ng naturang laro. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok kayong umaga po ng Thursday, unang araw sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Kasama sina James Palmahil at Renzo Malinog. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga buti.
1: Enjoy the music. Joy FM.

Bye. Love you, bye. See you next soon.